Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po!

0: sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Sabado, Ados ng Mayo. Unang Kronika, Chapter 17 to 20.
3: Nang si Haring David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, "Ang tahanan ko'y yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kabanang tipan ni Yahweh." Sinabi ni Nathan, "Gawin mo ang inaakala mong mabuti, sapagkat ang Diyos ay kasama mo." Ngunit nang gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod, at sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Sapagkat mula nang ilabas ko ang Israel mula sa Ehipto, hanggang sa araw na ito, ay hindi pa ako nanirahan sa isang templo. Ang tahanan ko'y toldang palipat-lipat. Gayunman, kahit saan ako magpunta kasama ang bayang Israel, wala isa man sa mga hukom na inilagay kong tagapanguna ang sinumbatan ko o pinaghanapan man lang kung bakit hindi ako ipinagpatayo ng templong yari sa Cedar. Sabihin mo kay David na aking lingkod na ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang pamunuan ang aking bayang Israel. Sinamahan kita saan ka man pumaroon, at sa harapan mo'y pinuksa ko ang iyong mga kaaway. Ang pangalan mo'y mapapabilang sa mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng sariling lupain, at hindi na sila pahihirapan ni gagambalain man ng masasamang tao, gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel. Papasukuin kong lahat ang iyong mga kaaway, at patatataging ko ang iyong angkan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at patatataging ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng aking templo, at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Ako'y kanyang magiging ama, at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya, di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon. Mananatili magpakailanman ang kanyang trono." Sinabi ni Nathan kay David ang lahat ng narinig at nakita niya sa pangitain. Dumulog si Haring David kay Yahweh sa toldang tipanan at sinabi, "Panginoong Yahweh, Ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa mga kabutihang kinawa mo na sa amin. Ang kabutihang ito'y patuloy mo pang dinaragdagan. At ngayon ay may pangako ka pa sa aking susunod na salinlahi. Panginoong Yahweh, itinuturing mo pa ako ngayon na isa sa mga dakilang tao. Sa ganitong pagpaparangal mo sa akin, ano pa ang masasabi ko? Higit mo akong kilala bilang iyong lingkod. Alang-alang sa akin na iyong lingkod at ayon sa iyong kalooban, ipinahayag mo ang mga dakilang bagay na ito. Wala kang katulad, O Yahweh. Wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Mayroon bang bansa sa daigdig na maitutulad sa Israel? Tinubos mo siya sa pagkaalipin upang maging bayan mo. Nakilala ng marami ang iyong pangalan dahil sa ginawa mong mga kababalaghan. Pinalayas mo ang mga bansang dinatnan ng bayan mong ito na inilabas mo sa Ehipto. Yahweh, tinanggap mo ang bayang Israel upang maging iyo magpakailanman at kinilala ka namang Diyos nila. Kaya pagtibayin mo ang iyong sinabi tungkol sa iyong lingkod at patatagin magpakailanman ang kanyang angkan. Kung magkagayon, kikilalanin ang iyong pangalan at dadakilain ng mga tao at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Patatatagin mo ang paghahari ng angkan ng iyong lingkod na si David. Ikaw na rin ang naghayag sa akin ng iyong pangakong patatatagin ang aking sambahayan. Kaya malakas ang loob kong hilingin ito sa iyo. Ikaw, Yahweh, ay Diyos. At ang mga dakilang pangakong ito'y ginawa mo para sa iyong lingkod. Kaya basbasan mo nawa ang angkan ng iyong lingkod upang magpatuloy ito sa iyong harapan magpakailanman. Sapagkat ang pinagpapala mo ay pinagpapala magpakailanman. Pagkatapos nito, sinalakay ni David ang mga Filisteo at tinalo ang mga ito. Sinakop niya ang Gat at ang mga nayon nito. Tinalo niya ang mga Moabita at sinakop ang mga ito. Mula nooy, ipinag-utos niyang magbayad ng buwis ang mga ito. Tinalo rin niya si Haring Hadadezer ng Zoba sa labanan sa Hamat nang gusto nitong sakupin ang lupain sa may ilog Euphrates. Nakasamsam si David ng 10,000 karwahe, nakabihag ng 7,000 mangangabayo at 20,000 kawal. Pumili siya ng mga kabayo para sa 100 karwahe at kanyang nilumpo ang natira. Nang sumaklolo kay Hadadezer ang mga taga-Syria buhat sa Damasco, nilipol ni David ang 22,000 sa kanila. Pagkatapos, nagtayo siya ng mga himpilan ng hukbo sa Damasco na sakop ng Syria. Pinagbuwis niya ang mga mamamayan nito. Kahit saan, si David ay nagtatagumpay sa mga labanan sa tulong ni Yahweh. Ang mga pananggang yari sa ginto na nasamsam ni David sa mga alipin ni Hadadezer ay dinalan niya sa Jerusalem. Napakaraming tanso ang nasamsam niya sa Tibha at Kun, mga lunsod ni Hadadezer. Ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng tansong ipunan ng tubig, mga haligi at mga sisidlang tanso para sa templo. Nang mabalitaan ni Haring Tou ng Hamat na nalupig ni David ang buong hukbo ni Hadadezer na hari ng Zoba, sinugo niya ang kanyang anak na si Hadoram upang batiin si David. Si Hadadezer ay kaaway ni Tou. Nagpadala siya ng mga sisidlang ginto, pilak at tanso at ang mga ito'y inihandog ni Haring David kay Yahweh. Inihandog din niya ang iba pang nasamsam niyang ginto at pilak mula sa ibang mga bansa, mula sa Edom, Moab, Ammon, Philistia at Amalek. Si Abisai na anak ni Zeruias ay nakapatay ng 18,000 Edomita sa libis ng asin. Nagtayo siya ng mga himpilan ng hukbo sa Edom sapagkat ang mga Edomita ay nasakop rin ni David. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya makarating. Naghari si David sa buong Israel at ito'y pinamahalaan niya ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Si Joab na anak ni Zeruias ang siyang pinuno ng hukbo at si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang tagapagtala. Si Zadok na anak ni Ahitob at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Si Seraya naman ang kalihim. Ang tagapangasiwa sa mga bantay sa hari ay si Benayas na anak ni Joyada. Ang mga anak naman ni David ay nasa matataas na katungkulan. Hindi nagtagal at namatay si Nahas na hari ng mga Ammonita. Ang anak niyang si Hanun ang humalili sa kanya. Sinabi ni David, "Napakabuti sa akin ni Nahas. Kailangan kaibiganin ko rin ang kanyang anak." Kaya nagpadala siya ng mga sugo upang ipahatid ang kanyang pakikiramay kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pagdating ng mga sugo, sinabi kay Hanun ng mga prinsipe ng Amon, "Naniniwala ka bang ipinadala ni David ang mga sugong ito upang parangalan ang iyong ama? Hindi kaya naparito ang mga yan bilang mga espiya at upang malaman kung paano sasakupin ang ating bansa?" Dahil dito'y ipinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David, pinaahitan ng balbas at ginupit ang kanilang kasuotan at pinauwing nakahubo. Ngunit nahihiya silang umuwi. Nang malaman ni David ang nangyari, iniutos niyang salubungin ang mga ito at ipinagbilin na sa Jericho muna pansamantalang manatili hanggang hindi tumutubo ang kanilang balbas. Alam ng mga Ammonita na ang ginawa nila'y ikagagalit ni David, kaya nagpadala si Hanun ng 35,000 kilong pilak sa Mesopotamia, Syria, Maaka at Soba upang umupa ng mga karwahe at mga ngabayo sa mga lupaing iyon. Nakakuha sila ng 32,000 karwahe at nakasama pati ang hari ng Maaka at ang kanyang hukbo. Doon sila nagkampo sa tapat ng Medeba. Dumating din ang mga Ammonita mula sa kani-kanilang mga lungsod at humanda rin sa paglaban. Nang malaman ito ni David, pinalabas niya ang kanyang mga mandirigma sa pangunguna ni Joab. Lumabas ang mga Ammonita at humanay sa mga pasukan ng lungsod, samantalang ang kanilang mga haring kakampi ay humanay naman sa kapatagang malapit doon. Nang makita ni Joab na 2 pangkat ang kaaway nila at nanganganib sila sa unahan at likuran, nagdalawang pangkat din sila. Pumili siya ng matatapang na mga Israelita at pinaharap sa mga taga-Syria. Ang mga iba naman na pinangunahan ng kapatid niyang si Abisai ay pinaharap sa mga Ammonita. Sinabi niya rito, "Kung matatalo kami ng mga taga-Syria, tulungan mo kami. Kung kayo naman ang matatalo ng mga Ammonita, tutulungan namin kayo. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob. Lalaban tayo ng buong tapang, alang-alang sa ating mga kababayan at sa mga lunsod ng ating Diyos. Mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh." Nang magsagupa ang pangkat ni Joab at ang mga taga-Syria, napatakbo nila ang mga ito. Nang makita ng mga Ammonita ang nangyari, pati sila'y umurong papuntang lunsod. Hinabol naman sila ng pangkat ni Abisai. Pagkatapos, bumalik na si Joab sa Jerusalem. Nang makita ng mga taga-Syria na wala silang kalaban-laban sa Israel, humingi sila ng tulong sa mga kasamahan nila sa ibayo ng Ilog Euphrates. Tumulong naman ang pangkat na pinamumunuan ni Sofak, pinuno ng hukbo ni Hadadezer. Agad namang ibinalita ito kay David at noon din inihanda niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila sa Jordan at humanda sa pakikipaglaban. Sinalakay sila ng mga taga-Syria, ngunit napaurong na naman ito ng hukbo ng Israel. Nakapatay sila ng 7,000 nakakarwahe at 40,000 kawal na lakad kasama ang kanilang pinuno na si Sofak. Nang matalo ng Israel ang mga haring kakampi ni Hadadezer, sumuko ang mga ito, nakipagkasundo kay David at nagpasakop sa kanya. Mula noon, ayaw nang tumulong ng mga taga-Syria sa mga Ammonita. Nang sumapit ang Tagsibol, panahon na karaniwang ang mga hari nakikipagdigma, lumabas ang hukbo ng Israel na pinamumunuan ni Joab at sinalakay ang lupain ng mga Ammonita. Umabot sila sa Rabba, kinubkob nila ito at pagkatapos ay sinunog nila. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Kinuha ni David sa ulo ng Diyos-Diyosang si Molech ang koronang ginto nito na tumitimbang ng 35 kilo. Tinanggal niya mula rito ang nakapalamuting mamahaling bato at inilagay niya sa kanyang sariling korona. Marami siyang kinuha mula sa nasamsam sa lungsod. Binihag niya ang mga mamamayan. Binigyan niya ang mga ito ng mga lagari at iba't ibang matatalim at matutulis na kasangkapang bakal at sila'y sapilitang pinagtrabaho. Ganoon din ang ginawa niya sa lahat ng mamamayan ng iba pang lunsod ng mga Ammonita. Pagkatapos, si David at ang buong bayan ay bumalik na sa Jerusalem. Pagkatapos nito ay nakipaglaban naman sila sa mga Filisteo sa Gezer. Sa labanang ito, napatay ni Sibekay na husatita si Sipay na nagmula sa lahi ng mga higante at natalo ang mga Filisteo. Sa isa pang pakikidigma laban sa mga Filisteo, si Lami na kapatid ni Goliath na taga-Gat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlaki ng hawakan na ginagamit sa habihan ng tela. Sa isa pang labanan na naganap naman sa Gat, may isa pang higante roon na may 24 na daliri, tiga-anim sa paa't kamay. Nang laitin nito ang Israel, pinatay ito ni Jonathan, ang pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Ang mga higanteng ito ay buhat sa lahi ng mga higanteng taga-Gat at napatay silang lahat ni David at ng mga tauhan niya.
0: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos, dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Ako po si Ginoong Jose, obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Parok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda.
1: Ella Arshaga.
3: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Muli, magandang araw po mga ka-agri. Ito po ang Maulad na Pilipino kung saan ihatid namin sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan ni ikot sa sektor ng agrikultura. At kagaya nga po ng ating panimula sa mga nakaraang ating mga episodes, inanyayahan po natin ang lahat na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang patuloy ninyo'y pinagkakaloob sa amin sa buhay, lakas at pag-asa sa bawat araw. Turuan po ninyo kami maging mapagpasalamat at bukas palad sa pagbabahagi ng inyong mga kaloob. Naway magamit namin ang mga biyayang ito para sa kabutihan ng iba at sa ikakaluwalhati ninyo. Itinataas din po namin ang simula kabuuan hanggang na pagdaprogramang ito. Ito po ang aming samot na langin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagiging totoo, malaya ang taong tapat. Magandang umaga po, Kapasel Arsyaga, at ngayon po'y araw ng Sabado, ika-dalawa po o kalawa sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ayan, at nais po namin kayo muling i-welcome dito sa Season 8, Episode 18 ng Maulad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agape ng Sabayanan. Sa mga kakatunin po ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.fbc.ph. Kaya dito po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page, at syempre sa radyo po sa talapitang 702 sa AM band. At nais po natin batiin ang ating mga listeners, kagaya na lang po ni Kad John Enriquez. Hi po Kad John, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po kay na Epifanio Salvador, Rosa Arigin, magandang umaga po Mamela, at sa lahat, Sir Ronald Young, nagsasabing great life, wonderful and victorious Saturday morning everyone. Good morning din po kay Ma'am Irene Salonga, yan, bumabati po sa atin ng magandang umaga, Ate Ella. Magandang umaga Miss Ella at sa mga ka-agri, sa DA, salamat sa support na ibinibigay ninyo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Mula po yan kay Ma'am Dulce Alicante, good morning po. At pagbati din na magandang umaga kay Ma'am Euphorcina Bernardino at Ma'am Nora Canchela. Mapagpalang umaga po MNP. At gaya nga po ng sabi ni Sir Epifanio Salvador, good morning, share na while listening. Ayun, at bago po tayo magtungo sa ating magiging talakayan ngayong umagang to, of course, ang nais po nating ibahagi ay ang ating magiging mga palatuntunan para po sa buwan ng Mayo. Kasi alam nyo po ba, ang May ay ang tinaguruan din po, or tuwing Mayo po, isineselebrate po yung ating National Farmers and Fisher Folks Month. So, nung naraang buwan, FFM po, Filipino Food Month, or sa Tagalog, Buwan ng Kalutong Pilipino yon. Pero pag Mayo na, sa amin po dito sa DA, syempre binabahagi po namin sa inyo dahil sa DA po syempre, agrikultura yan. At wala naman po tayong kawalan na magpasalamat sa mga farmers kasi kumakain po tayo 3 times a day or more pa nga, ano. So, lahat po ay relevant po ito sa lahat. Lalong-lalo na ang ating celebration ng NFFM tuwing Mayo naman po yan. Dahil para po ito sa ating mga farmers and fisher folks. So, dahil po dyan, babahagi natin sa inyo every week this month ang lahat po ng mga activities. Kasi yung iba po dito ay welcome na welcome po kayo na makadalo, open to the public po. Kagaya na lang po ng weekly exhibit and exhibitors. So, pwede po kayong dumalaw sa DA Central Office para po makapamili at makasupport sa mga following commodities. Dalawa po yung i-announce natin. Yung una, yung exhibit and exhibitors po natin. At ikalawa, yung ating weekly webinar. So, yung una po, para sa linggo ng May 4 to 7, punta po kayo dahil meron po mga exhibitors for livestock and poultry. Sa week naman po ng May 11 to 14, ito naman po yung magkakasunod, no? Double check nyo na lang sa Sabado. So, I mean, not Sabado. I-double check nyo na lang po sa mga kalendaryo po ninyo. So, basically, ito po ay first week, second week, third week, and fourth week. So, second week, May 11 to 14, fisheries naman po ang merong mga exhibitors sa DA Central Office. Sa third week po or May 18 to 21, tampok naman po ang high value crops, organic agriculture, at urban agriculture. So dito rin po sa May 25 to 28, tampok naman po natin dito ang rice and corn. So dito din po sa ating weekly webinar, ano naman po, no, kung feeling nyo po, hindi nyo nasundan yung iba nating mga in-announce doon sa mga exhibitors natin at gusto nyo po pumunta sa DA Central Office, I know po magkakaroon pa ng mga announcements like sa social media po namin. But here po, every week namin yung i-refresh. So, ulitin ko na lang ulit pala yung doon sa weekly exhibit para doon sa mga pupunta next week, yung first week. That would be po yung ating livestock and poultry. So, doon naman po tayo sa weekly webinar. Ito pa rin po yung dun sa National Farmers and Fisher Folks Month Celebration. At may mga inihanda po ang mga kasamahan po natin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa Bureau of Agricultural Research, at Agricultural Training Institute ng mga series of webinars na talaga namang mapapakinabangan po ninyo. Pakinggan niyo po yan. So, first week, second week, third week and fourth week po tayo ulit. Sa first week po, meron sila dyan na lambaklad, a sustainable fishing technology. So, courtesy po yan ng BIFAR. And courtesy po ng BAR for the second and third week, sa second week po ng Bureau of Agricultural Research, from forage to feed, strengthening technology adoption of forage-based pelleted feed among organized farmer-led groups in Central Luzon. So, greetings po sa mga taga-Central Luzon. Kayo po ay tampok dito sa webinar na ito for the second week. So, sa BAR pa din po itong kasunod sa third week, meron naman po silang outscaling of crop livestock farming system towards entrepreneurship and sustainability in selected municipalities of Romblon. So, hello po sa mga taga-Romblon pagkat kayo naman po yung feature dito. But of course, this webinars po ay welcome po mag-register ang lahat. Sa pagkakaalam ko po, meron sila ditong mga registrations po, so don't miss out. Meron din daw po silang mga ipapamahagi dyan na e-certificates, kaya kung hindi man po sa DA Central Office na official Facebook page, pwede po kayong magtungo sa mga pages po ng BIFAR, BAR, at ito po yung ATI. Meron din silang hatid sa fourth week, which is technology updates on rice, paddy and milled rice, product standard grading and classification. So, meron po silang PNS BAFS 290-2025. And also, identification of arthropod pests and diseases of corn and their management. So, yun po yung ating mga nabanggit na for the weekly activities na welcome po ang ating mga public to join, those na interested. And like we have mentioned, mag-a-announce po kami nito every week. So like with the weekly exhibit and exhibitors na abangan po ninyo next week ay livestock and poultry, ulitin ko ulit yung pang next week na webinar, which is courtesy po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sila po yung magtatampok ng webinar na kung tawagin po nila or with the title of Lambaklad, a Sustainable Fishing Technology. So abangan po natin yan. And yung mga iba pa po natin mga announcements, once again, para po ito sa National Farmers and Fisher Folks Month or NFFM Celebration. So meron pa po tayo mga information for sure tungkol po sa ating nalalapit na celebration na ito, which is first week po is next week. Pero of course, sumampa na po tayo sa May, pasok na po tayo dyan, and Happy Farmers and Fisher Folks Month po, especially sa mga taga Department of Agriculture and sa atin pong lahat na, like we mentioned, kumakain po ng tatlong beses o higit pa sa isang araw, dahil hindi lang thank a farmer para sa isang araw but every day. Yan nga po, no? So, syempre, bukod po doon, marami na tayong information na nabanggit sa inyo doon pa lamang sa ating mga activities for the NFFM for May. But let me introduce sa inyo po yung ating speaker ngayong umaga na ito sa episode natin. Ito po ay katuwang natin ang muli, ang Agricultural Training Institute. Good morning po sa mga kasama po natin, lalo na po kay Sir Derek para sa part na ito ng ating program, yung ating pong episode topic. Tatalakayin po natin ang tungkol sa pinalalakas ng mga kakayahan ng mga tagapaghatid ng serbisyong pang-agrikultura or strengthening IPM for AEWs in ATI-RTC2. So ito po ay para sa Agri On Air at makasama po natin maya-maya lamang si Ma'am Noemi O. Valdez, Registered Agriculturist at Training Specialist 2 ng Agricultural Training Institute sa Cagayan Valley and also HVCDP Focal Person. Bukod po dyan ay tunghayan din ng Regions on the Go, Unlad Komunidad, katuwang ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa MNPI, batid ba ninyo? Siyempre, atid po namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Mas marami pang produktong agrikultural at mga lokal na pagkain ang inaasahang magiging available sa iisang lugar sa pagdaraos ng ikapitong Mangantaku Cordillera Food Fair sa Burnham Park, Baguio City sa April 23 hanggang 27, 2026. Bahagi ito ng selebrasyon ng Filipino Food Month. Ayon kay Department of Agriculture Cordillera Attorney Janeline M. Dewayan, magkakaroon ng nakalaang booth para sa promosyon at pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Lalahukan ito ng mga Clef Z Association at Cordillera Agripreneurs Association kung saan ipapakita ang mga sariwa at process na produkto pati na rin ang mga programang isinusulong ng Department of Agriculture Cordillera. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang market access ng mga magsasaka at matulungan silang maibenta ng mas maayos ang kanilang mga produkto. Nagpasalamat din si Director Dawayan sa Department of Tourism at sa Agricultural Training Institute sa suporta ng mga ito sa mga magsasaka bilang mahalagang katuwang sa turismo. Anya, hindi uunlad ang turismo kung walang masarap na pagkain. Samantala, ayon kay Department of Tourism Regional Director Jovi Ganongan, ang naturang food fair ay isang mahalagang pagkakataon para sa mga SMMEs, magsasaka at food businesses upang lumago at maging mas matatag sa gitna ng mga hamon. Dagdag pa niya, uunlad ang lokal na ekonomiya kung patuloy na susuportahan ang ganitong mga inisyatibo. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera.
2: DA nagsagawa ng project proposal preparation para sa enhanced kadiwa at orientasyon sa Sagip Saka Act. Isinagawa ng kagawaran ng pagsasaka gitnang Luzon sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ang paghahanda ng mga project proposal ng mga benepisyaryo ng Enhanced Kadiwa Financial Grant noong ika-15 ng Abril 2026 sa Green Manor City of San Fernando, Pampanga. Ang Enhanced Kadiwa Financial Grant Assistance Program ng kagawaran ng pagsasaka ay nagbibigay ng grant na maabot hanggang 5 milyong piso para sa mga FCAs o Farmers and Fisherfolk Cooperatives o Associations, community-based na mga organisasyon at mga lokal na pamahalaan. Nilalayo ng programa na mabawasan ang mga middleman sa pamamagitan ng pagpapalakas ng supply chain, pagpupondo ng mga pasilidad o logistics tulad ng trucks at reefer van, at pagtatayo ng mga kadiwa retail store upang makapag-alok ng abot kayang pagkain sa mga mamimili. Isang orientasyon din ang isinagawa tungkol sa Sagip Saka Act na may layunin na tulungan ang mga magsasaka at manging isda na pauna rin ang kanilang mga negosyo at mapabuti ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng sapat na kaalaman, suporta at programang pangkaunlaran mula sa gobyerno. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
3: 2.5 milyong pisong grant ng DA Mimaropa naghatid ng Kadiwa Store sa Bansud. 20 pisong bigas para sa mga katutubo, maaasahan. Sa tulong ng 2.5 milyong pisong grant mula sa Department of Agriculture Mimaropa, formal nang pinasinayaan ang Kadiwa Store ng Katmon Farmers Multipurpose Cooperative noong 16 ng Abril sa Barangay Sumagi, Bansud Oriental, Mindoro. Isang hakbang na inaasahang magpapalakas sa direktang bentahan ng produkto at maghahatid ng mas abot kayang bilihin sa komunidad. Bahagi ng nasabing pondo ang pagbili ng hauling truck na magsisilbing pangunahing sasakyan sa mas mabilis at epesyenteng transportasyon ng mga produkto ng kooperatiba. Gayon din bilang suporta sa kanilang trading operations upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa Kadiwa Store. Kaugnay nito, puspusan na rin inaayos ng kooperatiba katuwang ang Food Terminal Incorporated ang mga kinakailangan dokumento upang maisama ang 20 pisong kada kilong bigas sa kanilang mga paninda na inaasahang higit na makikinabang ang mga mamamayan ng bansud lalo na ang mga katutubong mangyan. Bukod sa pisikal na tindahan, magkakaroon din ng Kadiwa Rolling Store na magdadala ng murang biliin sa iba't ibang barangay sa bayan. Sa pamamagitan ng hauling vehicle, direktang maaabot ng kooperatiba ang mga komunidad, kabilang ang mga katutubo at magsisilbi rin itong sentro ng barter o palitan ng mga lokal na produkto. Binigyan din sa aktibidad ang mahalagang papel ng Kadiwa sa pag-uugnay ng mga magsasaka at mamimili na nagre-resulta sa mas mataas na kita para sa mga producer at mas mababang presyo naman para sa mga consumer. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na layunin ng DA Mimaropa na mailapit sa publiko ang sariwa, dekalidad at abot-kaya mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka, habang tinitiyak ang inklusibong serbisyo para sa lahat, lalo sa mga katutubong komunidad. Mula sa DA Mimaropa, Paolo Jose nag-uulat.
4: Cattle Multiplier Farm ibinahagi upang palakasin ang produksyon ng baka sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Formal na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Region 9 sa pamamagitan ng livestock program nito ang isang 4.5 milyong cattle multiplier farm sa Timber Mines Multipurpose Cooperative o Timulco sa isang seremonyang ginanap sa Barangay Motosawa, Munisipalidad ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur noong ikapito ng Abril taong kasalukuyan. Sa ilalim ng Livelihood Economic Enterprises Development o LEED Project, nilalayo ng proyekto na palakasin ang produksyon ng baka sa lugar habang nagbibigay ng karagdagang mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga miyembro ng kooperatiba at mga lokal na magsasaka. Binigyang diin ni DA9 Regional Livestock Focal Person Erwin Salinas na ang proyekto ay makakatulong na mapabuti ang lokal na pagpaparami ng baka at mapataas ang pagkakaroon ng dekalidad ng mga alagang hayop para sa mga magsasaka. Sa pagtanggap sa proyekto, ipinahayag ni Timulco Chairman Mario Baterna ang pangako ng kooperatiba na maayos na pamamahala sa pasilidad at tiyaking makikinabang dito ang mga miyembro at ang mga nakapalibot na komunidad. Ang pagtatatag ng Cattle Multiplier Farm ay inaasang magpapalakas sa lokal na produksyon ng baka, magdadagdag sa kita ng mga magsasaka at makakatulong sa pangkalahatang pag-unlad ng industriya ng paghahayupan sa Zamboanga del Sur. Nag-uulat mula sa Zamboanga Peninsula, ito si Darwin Reyes.
5: Maaari nang makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga mamamayan ng Bukidnon matapos ilunsad ng programang benteng bigas meron na sa pangunguna ng DA Food Terminal Incorporated o DAFTI at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bukidnon. Umabot sa 1,500 na benepisyaryo ang nakabili ng tig 10 kilo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa isinagawang paglulunsad noong Abril 23. Kabilang sa mga nakinabang ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, 4-piece beneficiaries, mga magsasaka at farm workers, mangingisda, jeepney at tricycle drivers, minimum wage earners, gayon din ang mga guro at non-teaching personnel ng Department of Education. Bahagi ng programang ito ng Rice for All Initiative ng pamahalaan na naglalayong gawing mas accessible ang bigas sa mga Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Isa itong pinagsamang pagsisikap ng pambansa at lokal na pamahalaan. Pagsisikap

0: The food and the flavors of ASEAN. Nalalong hikayatin ng publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka, mangingista at agri-entrepreneurs habang itinatampok ang yaman ng produktong agrikultural ng bansa. Tampok sa aktibidad na ginanap noong Abril 22, ang cooking show demonstration gamit ang karne ng bebe, mga product exhibit at pagbibenta ng mga lokal na produkto mula sa Farmers Cooperatives and Association o FCAs at Micro, Small and Medium Enterprises. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng DA itin ang kaugnayan ng mga producer, consumer at industriya ng pagkain habang itinataguyod ang seguridad sa pagkain ng kalutong Pilipino. Para sa maunlad na Pilipino, ito po si Naz Angana mula sa Region 10.
1: Ella Arsiaga.
2: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Once again, para po sa ating segment, katuwang ang Agricultural Training Institute, ito po ang ating Agri On Air. At para po sa araw na ito, nakasama natin si Ma'am Noemi O. Valdez, Registered Agriculturist at Training Specialist to mula sa ATI Cagayan Valley. Siya din ay tumatayo na HVCDP focal person. Para po ito sa ating usapin o kwentuhan tungkol sa strengthening IPM for AEWs. At malalaman po natin yan. Welcome po muna sa ating program, Ma'am Noemi.
4: Hello, Ma'am Ella. Good morning po. So magandang araw po sa ating lahat. Ano po, ako po si Miss Noemi O. Valdez po ng ATRTC2 po. Isang karangalan po ang ma-interview at makapagbahagi po dito sa inyong station, Ma'am Ella. Hello po.
3: Thank you so much po sa pagpapa-unlock sa atin ngayong araw na ito. At dahil dyan, syempre may mga nababanggit na tayong mga abbreviations. At para sa benepisyo ng ating mga tagapakinig, pwede nyo po bang maibahagi ang ating isinasagawang specialized training on ito na nga, Integrated Pest Management for Vegetable Production.
4: Ayan, so ito pong ating nakandak po na specialized training on integrated pest management for vegetable production ay nakandak po ito last March 18 to 20 po sa ATRTC2 Cabagan Center, Cabagan, Isabela po. Ayan, so ang layunin po ng sinagawang specialized training on integrated pest management for vegetable production ng ATRTC2 ay upang mas palakasin pa ang kaalaman po at kakayahan ng ating agricultural extension workers sa ligtas, epektibo at sustainable na pamamaraan sa pagkontrol ng peste, kung saan isa ito sa susi upang mapataas ang ani ng ating mga magsasaka. Ang mga participants po natin dito ay ang naging participants po natin sa Training of Trainers on Good Agriculture Practices for Vegetable Production na nakandak po last March 2025 po. So, dito po sa ating training, partner po natin ang DARFO2, Regional Crop Protection Center at ang Fertilizer and Pesticide Authority in the successful implementation po ng ating training.
3: Ayan. At ito nga pong ating training na isinagawa ay kumbaga nais natin may mga tugunan po, no, kung bakit natin siya ginagawa. At bakit po kaya, Ma'am, naging priority natin yung sa ating pest management and vegetable production?
4: Ayan, so ang pangunahing problema po na tinutugunan ng ating training na ito ay ang patuloy po na pagbaba o hindi pagtaas ng ani at kalidad ng mga gulay dahil sa dumarami at iba't ibang uri ng mga peste na umaatake po sa ating mga taniman. So nadadagdagan pa po ito ng epekto ng pabago-bagong klima. Diba? Ito po yung talagang nararanasan po natin ngayon. So minsan din po yung maling paggamit ng pestisidyo, hindi po nasusunod o sinusunod yung tamang paggamit, kaya tayo nagkakaroon ng mataas na pesticide residues sa mga produce na hindi naligtas kainin. At ito na po yung nagkukos ng iba't ibang sakit katulad ng cancer. At panghuli, ang limited po na kaalaman at paggamit ng iba't ibang pamamaraan ng pest management. Kaya po tayo nag-conduct ng ganitong training, Ma'am.
3: Ayun, napakahalaga po ng ginagawa natin na mga pagsasanay na ito. At syempre, nais nating malaman on the side, especially po ng mga listeners natin, ano po ba, Ma'am Noemi, yung papel ng ATI-RTC2 sa pagpapalakas po ng kakayahan ng ating mga agricultural extension workers?
4: Ayan, so malaki po ang papel na ginagampanan po ng Agricultural Training Institute o ang ETI.

0: RTC 2 po sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga agriculture extension workers dahil nga tayo po ang nagbibigay ng mga karagdagang kaalaman at praktikal na pagsasanay ano po na maaring nilang magamit sa kanilang trabaho, especially po in assisting our farmers. Ano po? So dahil sila yung nagiging daan upang maipahatid ang mga kaalamang ito sa ating mahal na mga magsasaka.
1: At ito na nga po yung ating mga mahalagang papel sa ating komunidad, especially po yung mga gampanin po ng ating mga AEWs. So maraming maraming salamat po sa inyong pagiging katuwang ng mga AEWs po natin sa kanilang patuloy na paghahatid ng serbisyo. So ayun nga po, iba din yung ating mga effect na inaasahan sa ating mga magsasaka. Ano po kaya yung mga kabilang sa mga inaasahang epekto na ito?
0: Ayan, so dahil po dito sa training po na nakandak po natin, ano po, inaasahan po natin na mas magiging epektibo po ang kanilang serbisyo at ang mga magsasaka naman po ay magkakaroon ng sapat na kaalaman upang mas mapaganda pa ang kanilang ani, mapataas ang kalidad ng kanilang produkto at of course mabawasan ang gastos sa kanilang production, Ma'am Ella.
1: Ayun, Ma'am Noemi, thank you po. At dahil dyan, nais nating malaman ang mga nakapaloob po ng mga pangunahing paksa. So dito siguro, madadaanan natin ano kaya yung mga traditional na mga pestisidyo, ano kaya yung mga parang usual na laman po ng topics natin sa loob ng 3-day training na ito.
0: Ayan, so sa loob po ng 3 araw ng training, ma'am, tinalakay natin ang iba't ibang mahalagang paksa tulad po ng konsepto ng integrated pest management, tamang pagkilala sa iba't ibang uri po ng peste at sakit ng ating mga gulay. Tinalakay din po ang weed management and of course yung ating rat management. Kasama din po sa mga topics ang monitoring and surveillance ng ating taniman at ang paggamit ng iba't ibang pest management strategies katulad po ng cultural control, nandyan po yung biological control natin, yung mechanical control, and of course yung ating chemical control po na siyang nagiging last resort po natin sa integrated pest management.
1: Ayan. At syempre po, itong ating kasunod na katanungan ay patungkol naman po sa ating mga iba't ibang paraan ng pag-control ng peste tulad ng mechanical, cultural, biological, at chemical control. Maari po ba nating ma-share, Ma'am Noemi, yung mga examples po or halimbawa kung paano ginagamit ang kaugnay na konsepto na crop rotation or ecological engineering? Ang dami po natin technical, no? Kaya kailangan namin talaga kayo para ihimay-himay ito sa aming lahat.
0: Yes, ma'am. Ayan, so ang crop protection, sorry po, ang crop rotation po, ma'am, ay ito po yung pagpapalit ng pananim sa isang lugar. So tulad ng pagtatanim ng, kunwari ngayon po ay magtatanim tayo ng mga solanaceous crops. At sa next season po ay, or sa susunod na season ay leguminous crops naman po ang ating itanim. Ito ay upang maputol po ang cycle ng mga peste at sakit na din po. Kung ang kunwari po kung ang isang magsasaka ay nagtanim ng talong o kamatis sa unang taniman or yung sa unang season, ma'am, sa susunod na season naman po ay papalitan niya ito ng sitaw o munggo. So sa ganitong paraan, ma'am, ay napuputol ang buhay o cycle ng ating mga peste o mga sakit na karaniwang umaatake sa talong o kamatis dahil wala na silang pagkukuhanan ng kanilang pagkain dahil nga hindi na ito yung kanilang host plant, ma'am. At sa atin naman pong ecological engineering, ma'am, ito po yung pagtatanim ng mga halaman na nag-a-attract po sa mga beneficial insects katulad po ng lady beetles, ano po, at parasitoids na tumutulong kumain o kumontrol po sa mga peste. So maaari po tayong magtanim sa gilid ng taniman ng mga bulaklak katulad po ng marigold. Ayan, so kung naririnig na po natin yung marigold, ito po yung karaniwang tinatanim po natin sa gilid po ng ating mga gulayan o sunflower, ma'am. Ayan, so ang mga halamang ito ay umaakit po sa mga beneficial na insekto. Katulad nga po ng sabi ko kanina na lady beetles na kumakain ng aphid sa ating halaman. Ano po? So dahil dito, natural na nababawasan ang peste kahit hindi na gumamit ng chemical.
1: So yun nga po yung hinahabol natin kasi Siyempre po, ang pinopromote natin dito ay yung sustainable pamamaraan na may ingatan natin hindi lamang yung ating crops, kundi pati yung ating kalupaan.
2: Okay, sandali lang. Magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali.
3: Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan, at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA.
4: Ella Arshaga.
5: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. So ang ganda po na yes. Share nyo na Ma'am Noemi dito sa ating mga pamamaraan na nabanggit po ninyo. So ito pong ating next na question ay may patungkol po sa ating kasamahan sa Fertilizer and Pesticide Authority. So kung ano po bang base sa kanila, ma'am, yung kahalagahan ng tamang paggamit ng pestisidyo?
0: Ayan, so ayon po sa ating Fertilizer and Pesticide Authority or FPA po, napakahalaga po ang tamang paggamit ng pestisidyo upang masiguro na ito ay magiging epektibo laban po sa peste at hindi makakasama sa ating kalusugan or sa kalusugan ng mga tao, ano po, at sa of course sa ating kapaligiran. Ang maling paggamit po kasi ng chemical ay maaaring magdulot ng pagkalason, pagkasira ng ating lupa at tubig, at maging sanhi ng resistensya ng mga peste. So nagiging resistance po kasi yung mga peste sa mga pesticide kapag ito po ay hindi nagamit ng tama, lalo na kapag hindi nasunod po yung dosage na nasa bote po ng ating pesticide.
1: Ayun, at tayo nga ay may mga sinusunod na ganitong hakbangin, kaya mainam talaga na tayo ay mayroong kaalaman sa ating mga dapat gagawin para tayo ay mag-yield ng magandang resulta sa ating mga crops. At syempre po dito rin kaugnay po niyan, 'di ba Ma'am Noemi, yung may iwasan natin yung mga panganib sa kalusugan at kapaligiran. At,
0: yes po Ma'am.
1: Ang kasunod naman nating katanungan, bakit po kaya mahalaga yung pest surveillance at yung meron na naman tayong technical na ibabahagi na impormasyon, ang economic threshold level? Siguro sa mga taga-agri, ito yung normal na mga terminolohiya, pero yun ini-enlighten natin as well yung ating mga listeners. So ito pa rin ay in relation po sa pamamahala ng peste. Paano po ito nakakatulong ma'am sa tamang pagde-decide po ng mga farmers po natin? Meron ba yung kaugnayan ma'am sa gastos nila or kapital?
0: Yes ma'am, ayan. So mahalaga po ang pest surveillance, ano po, at ang paggamit po ng ating economic threshold level or yung tinatawag po nating ETL, ano po. So dahil ito po ang nagsisilbing gabay natin kung kailan lamang dapat tayo kumilos laban sa ating mga peste na umaatake po dun sa ating taniman. So sa pamamagitan ng regular na pagmamasid po o monitoring sa ating taniman, nalalaman ng magsasaka kung anong uri ng peste ang naroroon at kung gaano na ito karami. Samantala ang ETL naman po, ang nagsasabi kung umabot na ba sa antas na kailangan ng mag-control tayo upang maiwasan ang malaking pinsala ng ating mga insekto, ma'am. So yun po yung ating threshold, economic threshold level po na tinatawag po natin.
1: Ayun nga ang ating mga tamang dapat malaman na information, no? So ako din natuto rin kung meron palang ganong mga kumbaga ways to know kung sapat na ba yung ating mga inilalagay na mga pest management procedures. At dahil po dyan, meron din po tayong, syempre hindi natin ito magagawa though maraming kung mag-advantages po yung ating virtual setup, mas mahalaga pa rin po talaga na hands-on yung training na isinasagawa po natin. Meron din daw po tayo dyan sa ISU, tama po ba, sa Kabagan Vegetable Area? Paano po kaya nakakatulong yung actual na pagsasanay ng pest identification at paggamit po ng biological control agents? Pag po ba sinalang po yung mga ano natin dito, trainees, makita lang nilang gumagalaw, isprayan na, ganun po ba yun?
0: Ayan, so yung naganap po na hands-on training po sa ISU Kabagan Vegetable Area, dito po natin kinandak po yung actual o hands-on activities po ng ating mga participants ay nabigyan ang ating mga agriculture extension workers po ng pagkakataon na makita at maranasan ang actual po na sitwasyon sa gulayan. And so dito po nila natutunan kung paano ang tama at mabilis na makilala ano po ang iba't ibang peste at sakit sa gulayan at kung paano ito ligtas at epektibong magamit ang biological control agents. So dito po nag-mix po yung ating mga participants ng BCA, yung biocontrol agents po natin at in-apply po nila mismo doon sa gulayan po, doon sa ISU Kabagan Vegetable Area po. And so yung sa kung nakakatulong po ito sa yung paggamit ng biological control agent. So ayun po, nakakatulong po ang ganitong actual ano po na pagsasanay dahil mas natatandaan at naipapakita nila sa kanilang mga magsasaka yung ating mga agriculture extension workers ang tamang pamamaraan po kung paano gamitin ito. So mas nagiging confident po sila at handa ang ating mga agriculture extension workers sa pagtugon sa mga problema ng sa kanilang taniman ng ating mga magsasaka. So dahil hindi lang nila natutunan sa teorya kundi nakikita at nasusubukan nila ito mismo doon sa field ma'am.
1: Ayun, so talaga naman na tayo ay, kumbaga may excitement na dulot yung itong pagsasanay nito. I assume, ano, yung kanilang mga nung sumalang po sila sa ating hands-on training na ito. So, base po sa observation natin, ano po yung naging epekto po para po sa ating mga AEWs pagdating po sa kanilang kaalaman at kumpiyansa?
0: Ayun po. So, itong training na ito po ay malaki po ang naging epekto po ng training ano po sa kaalaman at kumpiyansa ng ating mga agriculture extension workers. So mas naging malinaw po sa kanila ang konsepto po ng ating integrated pest management pati na rin po ang iba't ibang paraan ng pagpuksa sa mga peste ng safe at epektibo po.
1: At dito na nga po sa ating pagtatapos no para po sa ating binabahaging impormasyon, ano po ang inyong mensahe sa ating mga AEWs at mga magsasaka tungkol po sa kahalagahan ng integrated pest management?
0: Ayan po, sa ating pong mga agriculture extension workers po at mga magsasaka, ang IPM po ay hindi lamang paraan para subpuin ang mga peste, kundi isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang ating kalusugan or kalusugan ng ating mga taniman at ang ating environment of course at maging sa ating community po. So hindi lang po iyon kundi nakakapag-produce din po tayo ng safe at kalidad na produkto na kakainin ano po ng ating mga consumers. Kaya let's go and adopt this integrated pest management po.
1: Ayan. May nais pa po kayo ma'am na mga pasalamatan or okay na po kayo sa message ninyo? Baka may nais po kayong ipayo pang karagdagan sa ating mga nagsusulong na ligtas at sustainable pamamaraan ng pagsasaka, particularly po sa mga nais magsimula o magpatupad ng IPM sa kanilang sakahan.
0: Yes, ma'am. Ayan. So, para po sa mga nais magsimula ano po o magpatupad ng integrated pest management sa kanilang sakahan o sa kanilang mga gulayan po, ang maipapayo po namin ay unahin ang tamang kaalaman. So, kilalanin po muna ang mga peste at mga beneficial organisms sa inyong taniman. Gamitin natin ang kombinasyon ng cultural management, yung ating mechanical management, yung biological, at kung kinakailangan lamang ay ang chemical control po natin. So, lagi-lagi po last resort natin si chemical. Wag po tayo agad magpapanik na pag nakakita ka na ng insekto ay chemical na po agad yung gagamitin po natin. So marami pa pong mga alternatibong mga pamamaraan katulad po ng nabanggit ko po kanina. At maging mapanuri rin po tayo sa bawat hakbang po na ating gagawin. Ayan, so ang pagpapatupad po ng integrated pest management ay isang proseso po. Mag-umpisa po tayo sa maliit. Ayan, so of course, obserbahan natin at palawakin habang tayo po ay natututo. So sa ganitong paraan, magiging mas epektibo at sustainable ang inyong pagsasaka. And so with that, maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi po ang nakandak na training ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 po sa Specialized Training on Integrated Pest Management for Vegetable Production. So magandang araw po at God bless us all po.
1: Ayun, at nakasama po natin ang training specialist 2 ng ETI Cagayan Valley at nagsisilbi rin pong HVCDP focal person. Atin po, isa sa mga magigiting nating registered agriculturist na ating bansa, si Ma'am Noemi O. Valdez. Thank you so much po, Ma'am. Hanggang sa ulitin.
0: Thank you so much, Miss Ella.
2: At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Dito po ay katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. Ngayon po, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Julie Ace Brandon Arbaro. Nagsilbi po nitong voiceover para po sa linggong ito.
6: Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa patuloy na magandang performance ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale Up matapos ang isinagawang midterm review at 5th World Bank Implementation Support Mission nitong Abril. Batay sa resulta ng review, nananatiling may satisfactory rating ang proyekto sa kabuuang implementasyon at sa lahat ng pangunahing components nito. Kabilang dito ang iPlan, iBuild, iReap at iSupport na patuloy na nagpapakita ng maayos na pagpapatupad sa larangan ng pagpaplano, infrastruktura, enterprise development at support systems. Sa kasalukuyan, mahigit 30,000 magsasaka na ang direktang nakinabang mula sa mga natapos na sub-project at inaasahang madadagdagan pa ito habang mas marami pang investments ang nagiging operational. Nakapagtala ng 14.4% na pagtaas sa marketed output ang mga lugar na sakop ng proyekto kumpara sa 2.7% sa mga non-project areas. Samantala, tumaas din na humigit kumulang na 20% ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay World Bank Outgoing Task Team Leader na si Mio Takada, patuloy ang maayos na daloy ng implementasyon ng proyekto na sinusuportahan ng matibay na koordinasyon ng mga team at partners sa ground. Samantala, binigyang diin ni DA Undersecretary for Operations Roger V. Navarro na ang mga inisyatiba ng proyekto ay nagsisilbing daan sa empowerment ng magsasaka at mangingisda at patuloy na nagdudulot ng positibong pagbabago sa komunidad. Habang papalapit ang target completion ng proyekto sa 2029, patuloy ang pagtutok sa pagpapabilis ng implementasyon, pagpapatibay ng mga nakamit na resulta at pagtiyak ng pangmatagalang epekto nito sa pamamagitan ng institutionalization ng mga sistema ng proyekto. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAPRDP Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities.
2: Thank you, Ma'am Julie, sa paghatid po ng ating UK sa araw na ito. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAP PRDP tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri Trivia segment.
7: Good morning mga ka-agri! Batid ba ninyo na patuloy na pinalalakas sa Young Farmers Challenge 2026 ang mga susunod na henerasyon ng mga agripreneurs? Muli ngang nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataang negosyante sa agrikultura ang katatapos lamang 2026 Young Farmers Challenge National Competition, kung saan ang mga nagwagi sa kompetisyon ay nakatanggap ng grant upang maitatag at maipalago ang kanilang mga negosyong agri-fishery. Sa ikalimang taon nito, mas pinaangat pa ang antas ng paligsahan na ginanap sa Iloilo City mula April 20 hanggang 23, 2026 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga espesyal na parangal tulad ng Social Innovation Award, Excellence in Product Packaging and Labeling, Indigenous Innovation Award, Young Regenerative Agriculture Award, at Agriculture Technology Development Award. Itinampok sa YFC ang tatlong pangunahing kategorya: ang startup para sa mga bagong negosyo, intercollegiate para sa mga agri-fishery enterprise na pinangungunahan ng mga estudyante, at upskill para sa pagpapalawak ng mga umiiral na agricultural operations. Mula sa 35 national finalists sa kategoryang startup, 15 ang nagwagi at tumanggap ng tig 300,000 pesos. Samantala, 5 sa 15 finalists sa kategoryang upscale at 3 sa 14 finalists sa kategoryang intercollegiate ang napili na bawat isa ay tumanggap ng tig 500,000 pesos. Bukod sa pambansang kompetisyon, nagsagawa rin ng summit at business conference kung saan nagkaroon ng ugnayan at pagpapalitan ng kaalaman ang mga batikang agripreneur, pribadong kumpanya, mga non-government organization at alumni ng mga nakaraang YFC programs. Higit pa sa pagbibigay ng puhunan, nagbubukas din ang YFC program ng mga oportunidad para sa kabataan na lalo pang mapalago at mapahusay ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng coaching at mentoring, suporta sa lokal at international na promosyon ng produkto, at mga pagtitipon sa naglalapit sa kanila sa merkado at sa mas malawak na network. Kaya naman hinikayat nga ni DA Undersecretary for High Value Crops, Cheryl Marie Natividad Caballero, ang mga nagwagi na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap at panatilihin ang inobasyon at katatagan na siyang mga pagpapahalagang isinusulong ng YFC. Muli, congratulations sa lahat ng mga nagwagi sa nakaraang Young Farmers Challenge 2026! At iyan ng Agri-Ting Agri-Trivia segment ang batid ba ninyo. Ito po si Ira Cruz.
2: Muli, maraming salamat po sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang MNP ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 10, Talata 43. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan, na mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasabi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family sa nakaagapay po natin talaga sa ating mga episodes na hatid sa inyo kasama ang episode na ito. And of course, sa inyo po mga listeners, thank you so much po for being with us this morning, just as with the previous Saturdays. Yun. And habang fresh pa, we would like to thank everyone for celebrating April as Broadcasters Month with us. Thank you for sharing na marami pong naitutulong sa inyo, Maulad the Pilipino. And we continue to do the same. So once again, thank you so much po for appreciating us. Even hindi man April. But April po as katatapos lang is Broadcasters Month. So thank you so much to those who mentioned po na ng magagandang messages po for MNP. We thank you from the bottom of our hearts and we have nothing but great and sincere appreciation po para sa inyong lahat. So ito nga po, no? Atin pong inaanyayahan ulit ang bawat isa na makasama ulit next Saturday. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. And of course, we would like to thank everyone na kasama sa program na ito, including po si Ma'am Ira Cruz na kasama po natin na segment producer po ng ating Batid Pa Ninyo. Ito po ang Maunlad na Pilipino hanggang sa muli po magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Alar Shaga. Kita-kits po tayo ulit next Saturday. Enjoy the rest of the weekend!
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
8: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
9: Kinukupkup ako at tinutulungang
8: maging malakas, masipag at marangal.
9: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
10: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
8: Naglilingkod, nag-aaral, at nananalangin ng buong katapatan.
9: Iaalay ko ang aking buhay,
8: pangarap,
9: pagsisikap
8: sa bansang

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
1: Sa iyong papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Hopeful Saturday kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo kay Lord sa ating opening prayer. Panginoon, maraming salamat po at muli kami ay dumudulog sa inyo, Panginoon, upang makita nyo ang aming mga puso na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kalakip nito, itinataas ka namin, niluluwalhati sa aming mga buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito sa aming pong pananalangin at pag-aaral ng iyong mga salita. Naway lagi niyong makita at masumpungan ang aming mga puso na nagtitiwala lamang sa inyo sa kabila ng pinagdadaanan ng bawat isa ng aming bansa na mga pagsubok o mga challenges, Panginoon. Alam namin na sa inyo nang gagaling ang katagumpayan, maging ng provision, Panginoon, na kailangan ng bawat isa sa amin. Panginoon, minsan pa, buti niyo po ang aming mga kaagapay, anuman ang kanilang ginagawa, anumang sitwasyon meron po sila ngayon. Alam namin, O Diyos, na lagi po kayong naririyan para kami ay abutin, pagpalain, at higit sa lahat, iligtas, Panginoon, sa anumang badya ng kapahamakan o ng mga gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito. Upang mas maging mabiyaya kaagapay ang ating prayer time, maaari mong ipadala ang iyong panalangin kahilingan o i-comment yung mga kahilingan mo sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya kaagapay para maisama yan sa ating panalanginan mamaya. At sakali man tinugon na po ng Panginoon ang inyong mga prayer request, pasalamatan natin ang Panginoon. Ipadala niyo po sa amin ang inyong mga mensahe ng pasasalamat at tagumpay para maluwalhati nating lahat sama-sama ang Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon at sa araw na ito sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, magbulay-bulay po tayo kaagapay na pag-aralan nating mabuti ang mga salita ng Panginoon. At ang ating tatalakay ngayong umaga ay ang tungkol sa patotoo kay Kristo. Alam niyo po bilang mga bagong mananampalataya, no? O kaya spiritual na sanggol, ang iyong natutunan ay tungkol sa spiritual na salita, no? Na salitang bata. Ito ay ang pag-imbita sa mga kamag-anak bilang kaibigan o bilang spiritual na sanggol, iyong natutunan ang tungkol sa spiritual na salitang bata. Ito ay ang pag-imbita sa mga kamag-anak o kaibigang hindi Kristiyano upang dumalo sa pag-aaral ng Biblia o sa simbahan. Natutunan mo rin kung paano ipakilala sila sa nakakatandang Kristiyano upang sila'y mapaliwanagan tungkol sa Ebanghelyo. Ngayon bilang spiritual na kaagapay, kabataan, kaagapay. Ngayon bilang spiritual na kabataan, kailangan mong matutunan ang mas maliwanag at mas makahulugang paraan ng patotoo para sa Panginoon. May dalawang mabisang paraan. Una,
sa patotoo ng iyong karanasan. Ikalawa, sa isang paliwanag o presentasyon ng ebanghelyo. Ito po ang personal na patotoo ng buhay. Sa Gawa Kabanatang 26 ay nagbigay si Apostol Pablo ng mahusay na halimbawa ng personal na patotoo ng buhay. Una, sabihin ang tungkol sa nakaraang buhay o noong hindi mo pa tinanggap si Kristo. Sa iyong patotoo, ikwento kung ano ang dating buhay mo noong hindi mo pa nakilala ang Panginoon. Pangalawa, sabihin kung paano mo nakilala ang Panginoon. Sa iyong patotoo, iyong ikwento kung kailan at kung paano mo nakilala si Kristo at banggitin din kung anong mga talata sa Biblia ang nakatulong sa iyo upang tanggapin ang Panginoon. Pangatlo, sabihin ang tungkol sa buhay mo pagkatapos natanggapin si Kristo. At sa iyong patotoo, kaagapay, ikwento ang ilang mga pagbabago na iyong naranasan pagkatapos mong tanggapin si Kristo. Paano magbahagi ng iyong patotoo? Yan ay magandang katanungan. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon upang maibahagi ang iyong patotoo? Alam mo, kapag nabanggit ng iyong kaibigang hindi mananampalataya o hindi Kristiyano ang tungkol sa isang paksang may kaugnayan sa relihiyon, maaari mong sabihin ng ganito, alam mo, natutuwa ako na banggit mo ang tungkol sa relihiyon. Para sa akin, may panahon sa buhay ko na napakalayo sa aking isipan ang anumang tungkol sa relihiyon. Kagapay, ikaw mismo ang maaaring bumanggit ng paksang espiritual sa pamamagitan ng ganitong pananalita. Siya nga pala, napag-uukulan mo na ba ng pag-iisip ang tungkol sa iyong relasyon sa Diyos? Sa aking karanasan, may panahon sa aking buhay na ang paksa tungkol sa aking relasyon sa Diyos ay bagay na hindi ko maintindihan. Kapag nagsabi ang iyong kaibigang hindi Kristiyano ng isang problema o pangangailangan, maaari mong sabihin, tulad mo, ako'y nagdadaan din sa mga problema at pangangailangan. Subalit natuklasan ko na kapag kasama natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng sapat na lakas para harapin ang anumang problema. Pwede mo bang sabihin o pwede ko bang sabihin sa iyo kung paano ako nakatiyak sa aking relasyon sa Diyos? Ito'y isang presentasyon ng ebanghelyo. Ang presentasyon ng ebanghelyo ay isang maayos na paliwanag tungkol sa pangunahing katotohanang nilalaman ng ebanghelyo o salita ng Diyos. Paano ipapasok o ipasok ang ebanghelyo? Kung ang kausap mo ay nagpapakita ng interes sa spiritual na paksa, maaari mong sabihin, pwede bang ipaliwanag ko sa iyo, kaibigan, ang isang presentasyon na nakatulong din sa akin upang maliwanagan ko ang aking spiritual na pangangailangan? Maaari mong gamitin ng diretsahang pangungusap tulad nito. May nakapagpaliwanag na ba sa iyo tungkol sa pinakamagandang balita mula sa Biblia? Maaari ko bang ipaliwanag ito sa iyo? Kung ang kausap mo naman ay nagsasabi sa iyo tungkol sa isang problemang hinahanapan niya na lunas, maaari mo rin sabihin na natuklasan ko na ang Diyos ay may kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan, subalit dapat ay magkaroon muna tayo ng wastong relasyon sa Kanya. Maaari bang ipaliwanag ko sa iyo ang isang ilustrasyon na nagpapakita kung paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos? Pagkatapos ng iyong patotoo ay maaari mong sabihin, pwede ko bang ipaliwanag sa iyo kung paano ka rin magkaroon o magkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo? Ito po ang pansariling pagsasabuhay, kaagapay. Magpapatutuo ka. Ito po ang pansariling pagsasabuhay, kaagapay. Magpatotoo ka para kay Kristo. Una, ipinag-uutos ito ng Diyos. Sabi sa Mateo, kabanatang 28, mga talatang 18 hanggang 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa,
Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ikalawa, kailangan ito ng tao. Ang sabi sa Roma Kabanatang 10 sa mga talatang 13 at 14, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggang tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? Ikatlo, ito'y naranasan mo na sa iyong buhay. Ang sabi sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 3, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Tama ka, Agapay, napakahalaga ang ating mga patotoo tungkol sa Panginoong Yesus. Nang sa gayon, maibabahagi natin sa mga tao kung ano ang ating naranasan, at katulad mo sila din ay magkaroon din ng tiyak na kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Sabi sa mga Gawa, Kabanatang 1, talatang 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito, kagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos para sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin. Panginoon, minsan pa nagpupuri kami sa inyo, tinataas namin kayo at dinadakila. Maraming salamat sa inyong kabutihan sa aming mga buhay na lagi naming nararanasan ang inyong pag-ibig, pagkalinga at biyaya, Panginoon. Sa oras na ito, kami po'y dumudulog muli sa inyo upang ilapit, ipanalangin, Panginoon, ang aming mga kaagapay na nagpadala ng kanilang prayer request, Lord. Alam namin na ang iyong pag-abot, ang inyong pagtugon ay tiyak, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Nilalapit namin sa oras na ito, Panginoon, si Rosalinda Cruz. Ang aming dalangin para sa kanya ay kayo po ang mag-ingat sa kanyang asawa na si Ernesto Cruz, Lord, para sa nalalapit na heart surgery sa aming kapatid na ito. Sana po maging matagumpay at mabilis ang kanyang paggaling, Panginoon. Panginoon, nilalapit din namin sa panalangin si Gemma Villanueva. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang mga anak na makapagtapos sa pag-aaral at manatili sa tamang landas, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang umawak sa kanilang mga buhay. Dinadalangin din namin si Carla Mendoza, Panginoon, guidance and wisdom sa kanyang bagong trabaho. Naging maayos ang kanyang performance, Panginoon, sa nasabing pagsisimula niya sa trabaho. Nilalapit din namin sa inyo ang aming kapatid na si Jessa May Torres, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay emotional healing at kapayapaan ng isip. Mawala ang anumang alalahanin, ang anumang pag-aalinlangan sa kanyang buhay at mag-focus po siya sa inyong mga biyaya, Panginoon. Lord, ganun din aming idinadalangin aming kapatid na Norma Salazar. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na naway magbalik loob sa inyo, Panginoon, ng taong ito. Amin din pong nilalapit, Panginoon, sa inyo si Ramon Bautista. Ang kanyang prayer request po ay lakas at katatagan ng loob sa kanyang pamilya sa gitna ng pinagdadaanan nila, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Patuloy pa rin namin nilalapit sa inyo sa panalangin si Liza Fernandez. Ang kanyang panalangin, Panginoon, ay para sa kanyang anak na babae na sana'y gumaling na sa kanyang karamdaman. Lord, walang imposible sa inyo. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Edwin Morales. Ang aming panalangin para sa kanya ay financial breakthrough at maayos na pagkakakitaan para sa kanyang pamilya. Patuloy pa rin namin nilalapit sa panalangin si Anita Garcia, Panginoon. Ng mga panalangin

Panginoon, tulungan niyo po ang aming kapatid na ito habang siya po ay nasa ibang bansa. Maraming salamat po at patuloy namin nilalapit, Panginoon, sa inyo ang gaganapin na Pastors and Leaders Conference ng Jesus Saves Ministries, Lord, sa pangunguna ng aming kamanggagawang Pastor Reverend Justino Carrion and Pastora Riina Carrion, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mag-asawang ito sa kanilang pangunguna sa iglesia ito, Jesus Saves Ministry, at sa kanilang darating na event, Lord, pangunahan niyo po sila. Ikaw po, Diyos, ang magbigay ng karunungan, Panginoon, sa mga pastors and leaders na ito, Panginoon. Maraming salamat po at kayo po madakila sa buhay po namin. Sa oras na ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng panalangin kahilingan. Alam namin na inyong tutugunin ayon lamang sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig na muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kagapay, para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at

0: higpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Real talk tayo, hindi madaling magtrabaho at nakikita ito sa ating mga manggagawa na ginagawa na lamang ang minimum sa kanilang trabaho. Tinatawag ito bilang quiet cracking at quiet quitting. Ito yung papasok pa rin sa trabaho ngunit yung inaasahan na lamang ang ibinibigay o bare minimum, ika nga. Kumbaga, wala ng puso at wala na ring saya. Maituturing na autopilot na lamang sila sa kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw. At ilan sa itinuturong dahilan dito ay ang pagbaba ng moral o stress sa trabaho. Ngunit ano nga ba ang mas malalim na dahilan nito? Yan ang ating aalamin ngayong araw sa isa na namang panibagong issue na panlipunan na ating tatalakayin at susuriin. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at samahan mo kami sa panibago nating pagsusuri.
1: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
3: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Napakikinggan din tayo sa mga piling FEBC stations sa buong bansa at sa bayang napapanood sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Maaari rin itong maantabayanan sa mga social media pages ng piling FEBC radio stations sa buong bansa. Ang ating paksa ngayon ay Quiet Cracking at Quiet Quitting. Bago man sa ating pandinig pero matagal na itong nangyayari sa ating mga workplace. Maraming dahilan ang nakikitang mga rason sa pagka-quiet cracking at quitting ng mga empleyado. Marahil dahil ito sa mababang sweldo, kawalan ng career growth, at gayon din ang hindi malinaw na expectations ay ilan sa mga sinasabing sanhi nito. Ngunit mas mainam na marinig natin ang paliwanag ng ating kaagapay sa kalusugan. Si psychologist Tophie De Jesus, narito ang kanilang naging talakayan ni Bishop Ruben Abante.
4: Okay, at ngayon po ay nagpapatuloy ang ating pagsusuri, panglingguhang programa mula sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa pagkakataong ito, pinag-uusapan po natin itong subject na medyo, ewan ko lang kung alam po ninyo, pero yung mga kataga na nag-quiet quitting, yung quiet quitting, quiet cracking, okay, ano ba ito? Parang malalim yata para sa ating mga may edad, ano? Pero suriin po natin at muli ay kapiling po natin ang Batikan na ating pinaka-guest palagi kapag ang topic po ay ganito. Okay? At isa sa mga katangi-tangi na nag-aabot po ng kanyang kaalaman upang maharap natin ang mga challenges sa ating buhay, wala pong iba kundi ang Batikan na si Tophie De Jesus, isang psychologist. Magandang araw sa iyo, Tophie. Welcome back.
5: Magandang araw po, Bishop. Salamat po ulit sa inyong pag-imbita sa akin sa programang Pagsusuri.
4: Eh, kapag mga ganitong topic, ikaw ang ating aasahan eh. Tophie, pakipaliwanag mo nga itong ibig sabihin. Ano ba yung quiet quitting at quiet cracking?
5: Okay po. Pagsasabi kong quiet cracking, dito po tayo masisimula, Bishop. Ito po ay yung emosyon na meron yung tao kung saan siya ay nagdi-disengage na sa kanyang ginagawang trabaho. Ibig sabihin, hindi na nakikita ng tao as fulfilled ang kanyang trabahong ginagawa. So, kumbaga, yung loob mo, wala na doon sa trabahong iyong ginagawa. Dahil sa quiet cracking, mapupunta ka ngayon sa quiet quitting.
4: Pero taga muna, bakit?
5: Kasi kumbaga po, ganito yan, Bishop eh. Ine-expect natin na isang tao, pag siya ay nagtatrabaho, nandun yung connection, nandun yung involvement. However, pag kunyaring napansin niya na tipong hindi na ito tumutulong sa pag-develop niya bilang isang tao, nagkakalamat na.
4: Lamat. Oo.
5: So nalalamatan na ang relasyon niya sa kanyang trabaho. Now, yung emotion is quiet cracking. Pero yung kilos is quiet quitting. Sa quiet quitting po, ito yung kilos. Kumbaga, ito yung punto na ang ginagawa mo na lang, kung ano lang yung hinihingi sa iyong trabaho. Hindi ka na umaabot sa punto na tipong you will go the extra mile to help people in your job. Kumbaga, yan yung tipong, basta pag inabot ng alas 5, tapos na yung oras sa akin, uuwi na ako. Bahala kayong mag-overtime dyan. Kaya tapos ang trabaho kayo, hindi, uuwi na ako. Kasi bed lang naman ako hanggang alas 5 eh. Ganun.
4: So yung crack, ibig sabihin may lamat na ang iyong relasyon sa iyong trabaho. Opo. Nag-aantay ka na lang mag-iba yung gusali.
5: Ganun, wala kasi kumbaga parang you are just waiting for another or a better opportunity to come along. Kaya kumbaga, inaano mo lang muna, minimaintain mo lang muna kahit hindi mo na ganun kagusto. Alam naman mo natin, Bishop, diba, na hindi naman ganun kadali maghanap ng trabaho talaga sa ngayon.
4: Yes.
5: Kumbaga, yung mga kaagapay natin, tipong tinitiis muna na tipong hindi naman na maayos ang relasyon nila sa kanilang trabaho kesa tipong mawalan kagad.
4: Yung quiet cracking, pwedeng nandoon pa yung empleyado sa kanyang trabaho. Yun na nga lang, emotionally, wala na siya, distansyado na siya.
5: Correct.
4: Pero yung quiet quitting, tahimik lang siya, Pero pwede siyang maghanap na ng ibang trabaho, edi magmo-moonlight.

0: working environments. Ang isa sa mga pinakatitinda ng mga psychologists dyan, yung tinatawag na micromanage lahat ng diskarte mo. Kaya ikaw ngayon bilang tao, hindi ka na nag-i-innovate. Kumbaga kahit sabihin mong may ideya ka, hindi mo na ibibigay. Kasi ang katwiran mo, yung boss mo will always nitpick the things that you're doing. And your boss will dictate every single step that you have to do. Another factor po, Bishop, is yung tinatawag nating psychological safety. Ang ibig sabihin po nun, nandun ba yung kakayahan ng isang empleyado na makapagsalita, makapag-share ng kanyang saloobin nang hindi siya kinukutya, nang hindi siya binibigyan ng hindi siya binibigyan ng mga insulto na nanggagaling sa kanyang ako.
1: Binubuli, ika nga.
0: Yes, opo. So kung kunyari, let's say, sinabi mo, sir, tingin ko na-anxious ako sa trabaho ko, lagi akong kinakabahan. Ang sagot sa'yo, naku, maarte ka lang. May malalaman ka pa paan sa anxiety, eh, ang trabaho mo napakadali. So katulad ng gano'n, yung mga invalidation na binibigay ng mga amo patungo sa kanilang mga empleyado, it destroys the sense of psychological safety. And then, Bishop, eto pa, top number 3 dyan, chismis. Ayan, di ba? Kunyaring yung magkaka-empleyado, magkaka-co-workers, eh talagang umaabot sa punto na malala ang chismisan, malala ang siraan na nangyayari, eh talagang hindi makakatulong yan sa isang workplace. So aabot talaga sa punto na ramdam na ramdam mo na parang iyang ganyan, parang hindi mo na lang gusto pasukin yung opisina. Lalo na kung yung chismis na may halong inggit.
1: Ayun.
0: Madedemotivate ka dyan. So katulad po ng top 3, di ba? Yung micromanagement, lack of psychological safety, ineffective working culture, yung ganyan po, yan po ang tumutulong para sabihin ng tao na parang ano na, nasan na ba talaga ako sa aking career? Kasi pag sabi ng career, Bishop, parang ladder yan eh. Kailangan,
1: yes.
0: Gusto ka ngayon, unti-unti, dapat may pinatutunguhan ka. Pero kung napansin mo na parang 5 taon na ako dito, 10 taon na ako dito, wala nang nangyayari, paulit-ulit na lang, then you will feel na parang maybe it's not the right job for me anymore.
1: Yeah. Oo. Eh yung bagay na parang ikaw pa yung mas magaling sa boss mo, pwede ba yung kasama?
0: Meron pong ganun. Totoo lang. Kasi ito po yan. Hindi po lahat ng kumpanya ay may maayos na promotion system.
1: Ayun.
0: Minsan may mababypass at may mababypass talaga. Minsan maaaring, totoo, meron kang skills pero they don't like your attitude. Minsan may ganun. May factor naman na somebody is more outgoing. Ibig sabihin, mas kayang humarap sa tao, mas kayang humarap sa kliyente, kaya yun ang kanilang ipinromote. Potential career growth ang naging rason kung bakit dumidistansya na sila mula sa kanilang trabaho. Kumbaga parang ang tingin na lang nila talaga sa trabaho, source ng sahod. Pero that's it. Wala
1: yun lang yun.
0: Opo.
1: Oo. Meron pa. Kasi ako, nanggaling ako sa industry noong araw, Tofi, yung marami kang boss. Hindi mo tulang maraming yan. Di ba?
0: Totoo po yun. Actually, pag ganun, ibig sabihin, hindi maayos yung organizational structure ninyo. Kasi ang punto dito, kunyari, meron kang 2 boss, meron kang supervisor at manager. Ang mahirap pa dyan kung kunyari, hindi magkasundo yung 2 yun. So, pag nakita ka ng supervisor mo, iba instruction. Pag nakita ka ng manager mo, iba rin ang instruction. So, malilito ka. So, if there is a blurred division of labor, there is a diffused organizational structure, talagang hindi siya distinct, eh talaga pong makaka-apekto rin po yan dun sa tao.
1: Oo. Mayroon pa yung hindi alam yung kanilang JD.
0: Ah. Yung ganyan na actually, Bishop, bawal na yan ngayon. Dapat talagang bago ka pumirma ng iyong trabaho, eh dapat alam mo ang limitasyon ng iyong mga responsibilidad. Ang mahirap lang dyan, laging merong huling statement ang nakalagay, and all other tasks deemed necessary. Yun ngayon yung open-ended clause doon na tipong pag inutusan ka, wala kang magagawa kasi pwedeng sabihin, eh kasama yan as deemed necessary.
1: Tofi, wala namang workplace na perfect ang environment. Dahil tayo'y tao, eh talagang may pinatutunguhan tayo, no? Yung nakikitungo ka sa iba, dinedevelop ang relationship mo, and you try to learn how to be a team, di ba? Pero walang perfect environment. So ibig sabihin, Ito ba

0: Ang quiet cracking at quiet quitting ay maaari itong mangyari sa lahat. O talagang selected lang ang nangyayari ito. Yun lang, mahihina ang kanilang emosyon, mahihina ang kanilang yung kanilang ano bang tawag diyan? Yung ikay
1: Sense of
0: loob.
1: esteem.
0: Sense, ano ba, lahat ba ng tao ay mayroong ganitong tendency?
1: Okay, that's a very good question po. Una sa lahat, magdepende rin yan sa level of commitment na meron yung tao. Kung kunyari, let's say, sa isang tao na ang tingin niya sa trabaho niya is the only saving grace ng buhay niya, then kahit gaano ka-imperfect ito, he will stick to the job. Kumbaga, yung level of commitment na ibinigay niya doon sa trabaho talagang matibay. On the other hand, sa mga tao, better than the job, I think I can do better at a different company, eh talagang mas susceptible. Okay? So parang ganito yan, Bishop. Bigyan natin sa example. Kung meron kang isang nanay, halimbawa, single mother, yung trabaho niya ngayon ang tumutulong para may pambayad siya sa renta ng tinitira nila, may pampaaral ng eskwela ng mga anak niya. Kahit hindi ganun kaganda yung working environment, yung commitment ng nanay na yon mananatili. Yun nga lang, it will come to the expense of the person. Talagang kumbaga yung burnout, yung stress na pagdaraanan niya, matindi. Pero as long as mataas yung level of commitment niya, mag-i-stay yan. On the other hand, sa isang, let's say, millennial, na tipo wala naman munang binubuhay, siya lang mag-isa, eh tipong sasabihin niya, eh mas magaling pa ako doon sa boss ko sa pagkateki. Eh hindi yung boss ko nga, hindi marunong gumamit ng AI, halimbawa. Di kapag gagano'n, sasabihin niya, walang growth dito. And therefore, mas maganda, lumipat na lang ako.
0: But are you saying na yung mga mas batang henerasyon ang susceptible sa ganitong quiet crack at quiet quitting?
1: Actually po, totoo po yan. Marami pong researchers ngayon na nakakapagsabi na ang mga millennials po kasi at saka mga Gen Zs, meron po silang mindset na tipong jumping from one job to another is the only way for you to go up the ladder. Kasi parang ito po, kunyay, sa kumpanya mo, yung manager mo, bata-bata pa din. So alam mong hindi pa yan magre-retire. So kung nagkataon, nauna siya sa'yo, eh 30 lang yung manager mo, ikaw 20 mahigit. Alam mong matagal pa bago magka-movement dyan. So ang iniisip ngayon ng mga mas nakababata, wala akong magagawa hanggang nandun yung manager ko, lilipat na lang ako ng ibang kumpanya, baka umabot pa sa puntong maging magkapantay kami. Parehas na kaming manager.
0: Okay. Now, normal naman na ang isang tao, ang isang work person, ay magkaroon ng disappointments. Di ba? Pero ano ang mga red flags na dapat nating tingnan para ano ba, ito ba yung quiet cracking na ito at quiet quitting na ito, no? Ano ang mga maaaring tawagin natin ng mga red flags na ito'y tumutungo na dyan?
1: Okay, that's a very good point po. Una, yung ating attendance. Ilang beses ka nalilate sa loob ng isang buwan? Ilang beses ang absenteeism mo sa isang buwan? Kung kunyari, ang ginagawa ng tao, alam niya, halimbawa, sa kumpanya nila, 8 absent, dun siya may memo. Kaya ang gagawin niya, ang absent niya, 6 o kaya 7. Kumbaga, more na tipong, alam mo, nakaiwas siya sa trabaho, pero, di ba, tipong, alam mong, siya sa absences. Makikita mo rin na tipong wala siyang partisipasyon sa mga meetings.
0: Ayun.
1: Kanyaring merong mga morning meetings ng team nila, more of observer rather than participant. So kumbaga wala masyadong sinishare ng information, di ba? And then, nandyan din yung tipong very inconsistent sa trabaho. Minsan okay, minsan hindi. Kumbaga parang wala siyang nakikitang groove kasi para sa sarili niya sa pagtatrabaho. So katapus-tapusan, the person will just feel na parang it's just a job, it's not a part of who I am, and it's just a temporary setup for me right now. Kaya pwede pa akong lumipat, pwede pa akong umalis.
0: Ang bihira, ano? Abay, marami palang factor ito dapat na may konsidera. At maraming salamat. Palagay ko na ating mga kaagapay ay marami nang natutunan sa pinag-usapan natin dito kung ano yung quiet cracking at quiet quitting. Okay? Maraming salamat, Toffee. Until next time, at huwag po kayong aalis, magpapatuloy ang ating pagsusulit.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
0: Maganda po ang ating pinag-usapan tungkol sa mga nangyayari sa workplace. Merong burnout, merong quiet cracking, merong quiet quitting, ang mga ito. At sana po yung nasundan po ninyo ang ating segment na ito. But let me point out some things na pumula sa Ecclesiastes, ang sulat po ng marunong na tao, pinakamarunong in fact. Sa Ecclesiastes chapter 5 and verse 19, ito po ang sinasabi, "Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor, this is the gift of God." Lahat po tayo merong kaloob ng Diyos na lakas, mga abilidad, mga katangian upang magkaroon po tayo ng maganda na kabuhayan at pag-angat sa mundong ito. However, doon po sa Ecclesiastes chapter 12 and verses 13 to 14, ito po ang conclusion ng lahat. "Hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Matapos po ang lahat siguro ng ating iniisip, mga engagements natin sa workplace, sa lipunan, ano po, sa ating mga komunidad, sa ating mga kabuhayan. Maganda po ito at lahat tayo may abilidad. Pag-aaral, pagtatrabaho, ano po, upang tayo makaganap ng mga bagay. Subalit, higit po sa lahat ng ito, isipin po natin, ang lahat po ay inihaharap natin sa ating Diyos. At dapat ay mabalot din pag-iingat na ang Kanyang kaluguran ay magampanan po natin at magawa natin at kung ano ang tungo sa Kanyang luwalhati. Ang bagay pong ito ay kinakailangan nasa ating kaisipan at nasa ating kalooban saan man po tayo at ano man ang ating ginagawa. You may now be a ikaw man ay nasa private enterprise o nasa government at kahit nasa mga ministries, sa mga churches, isipin po natin ito. Ano po? At ang biyaya po ng Panginoon sa kung ano man ang ating abilidad sa mundong ito, sa biyaya po ng Panginoon, tayo kumikilos upang ang lahat ay tumungo sa Kanyang kaluguran at luwalhati. Kaya po sa bagay na ito, ano man ang ating hinaharap, magkaroon tayo ng burnout, magkaroon tayo ng quiet cracking or quiet quitting, ang lahat po'y idulog natin sa ating Diyos. Ganyan po ang reality ng ating buhay.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: Mahalagang maunawaan ang ugat ng quiet quitting at quiet cracking. Hindi lamang kasi ito usapin ng empleyado kundi pati na rin ng kumpanya at maging ng ating pamahalaan. Kailangan nating matanto na magkakaugnay ang iba't ibang mga isyong panlipunan. Ika nga sa isang idiom, you cannot give what you do not have. Sa pamamagitan ng malinaw na mga expectations, gayon din ang karampatang sweldo at oportunidad sa career growth, maiiwasan ang malaking epekto sa ating productivity. So abangan po sa susunod na bahagi ng ating pagtalakay sa naturang issue kung saan pag-uusapan naman natin ang pagtugon sa quiet cracking at quiet quitting. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panlilinlang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga isyu bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
5: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
6: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
7: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agabay ng sambayanan.
8: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
2: Himpilang
9: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
10: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Konektado!
10: Kristiyano.
11: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo.

0: Directo, conectado.
1: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ito pong first weekend ng buwan ng Mayo, kayo po ay nag-enjoy. Well, kung kayo po ay nasa mga lugar kung saan meron hong sariwang hangin, medyo sabi nga natin malamig-lamig na panahon, at meron hong pamamaraan para maibsan yun hong alansangan at init ng atin hong kapaligiran, well, well and good. Kung kayo naman po ay nandito ho sa mga areas na medyo nakakaranas ng mainit, kinakailangan ho natin pag-ingatan ang ating mga sarili. Kayo po ay humanap ng kapamaraanan para guminhawa ang ating mga katawan at hindi ho tayo malagay sa bingit ng alanganin. So yan po ay ating mga loving reminder para sa inyo, dahil grabe naman ho talaga mula ho umaga hanggang gabi yung init ho ay nararamdaman. Dito sa amin kasi may mga naglalakad tuwing umaga, at ako naman ho'y naglinis ng kotse kahapon ng umaga. At yun hong mga naglalakad, ay pare-pareho ho ng nababanggit, painit na. At totoo naman ho, no? Ito po'y mga bandang 7 a.m. at nararamdaman mo na iba na yung timpla ng kapaligiran. Ay, lalong-lalo na ho, papunta ho ng pagtaas at pagtirik ng araw hanggang sa pagdating mo ng gabi. No? Yan po ang ating experiences. No? So, I do hope na kayo po ay okay, at the same time ay maganda ho ang inyong timplada sa kapanahunang ito, dahil kailangan po natin yan. Dulot ho na tayo ay humahanap ng kapamaraanan para harapin po ang mga challenges ng atin hong buhay. Ang atin hong lesson for this weekend, God is my source of hope. Tama po ang inyong narinig. Tayo naman po ay tatalakay pa ng mga bagay na pwede makaplift and maka-encourage sa atin patungkol ho sa takbo ng ating mga buhay. Pinag-usapan na natin ng last month, yung motivation, momentum, at yung ganun hong mga linyada ng topics. Ngayon naman po ay gusto rin nating tingnan ang mga testimonies, and at the same time yun hong mga pahayag ng Biblia patuloy pa, no, para tayo ay mabigyan ng pag-asa. So ang Panginoon ho, maraming blessing na binibigay sa atin, at marami ho tayong nakukuha ng mga kaunawaan mula sa kanyang salita. Nawa ho ay makuha rin natin ang isa pang bagay na idinudulot ng Panginoon. Ito po yung hope or pag-asa. Well, ang atin hong pag-aaral ay papasok dito ho sa aklat ng mga awit, Psalm chapter 30. No? Ang sabi ho ng madami, ito po ay isang uri ng kanta na na-compose ni David, na kakantahin para daw sa dedication ng kanyang palasyo. Pero dito makikita natin, he was not only dedicating a location or a structure, he was dedicating his life. No? So very important po na nilalaman yon ng atin hong aralin. No? Kasi minsan yun nga ang tanong ng mga tao, no? Bakit ba magde-dedicate pa? Minsan bisikleta, motor, kotse, bahay, lupa, negosyo, at marami pang iba. Well, it's a matter of acknowledging na itong mga bagay na ito ay nanggaling sa Diyos. So yan po yung thanksgiving. Yung pangalawa, it's also a commitment. Kasi yung dedication ay hindi lang naman yung lugar. Pati ho yung buhay ay dinededicate nung nag-aalay sa Panginoon. So you're basically telling the Lord, gusto namin po ang iyong blessing, and we're, sabi nga eh, willing to submit to your instructions and directives na ang dapat namin gawin, sundin ang inyong mga alituntunin patungkol sa mga bagay na aming itinatalaga sa iyo. Alam niyo, nakakatuwa, no? Ito kasing pagbasa ng Salmo at itong mga compositions ni David would show hindi yung kanyang leadership side. It will not simply show yung kanyang, sabi nga natin eh, pagiging warrior. Of course, yung mga yun incorporated. Pero sa kanyang pagsulat, ito ay yung kanyang artistic side. Di ba? Kasi yun nga, sa lahat mo na merong mga inclination or gifting sa arts, dito makaka-relate kayo. Di ba? Ito lang naman yung simple kong pagkaunawa dyan. So yung art is an expression. No? In his case, he was composing songs and he was singing it. So it's an expression. Yung expression na yun came from an experience. Siyempre, kaya ka merong inilalatag ng mga damdamin at sa loobin, may naging karanasan ka. And of course, may object may source yung karanasan na yun. At ang sinasabi nga ni David, ang source at yung object ng aking karanasan ay walang iba kundi ang Panginoon. So, very important yan. So, this is a song na hindi lang po nagbibigay ng proclamation about promises at nagbibigay ng mga alituntunin or principles. It is a form of testimony. Na tama po, no? Ito isang uri ng pagpapatotoo, no? Kung paano ang Panginoon ay kumilos, paano ang Panginoon ay nagpo-provide, paano ang Panginoong Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagkalinga sa kanyang mga hinirang. No? Very important po yun. So, whenever you look at these songs, no, ito ay mga songs coming from the author's or the composer's life. No? So, it's coming from the heart. So, tingnan po natin ang ilang mga main features nito. No? Yung una is, it's a celebration. No? No, yung pagka tayo po ay merong pagdiriwang, eh siyempre, may pinanggagalingan yung pagdiriwang. Itong, in the case ng Psalm 30, kagaya po ng nakita pa natin maraming psalmong na isulat na iba-ibang personalities who composed itong compilation of songs, it happened after the fact. Ibig sabihin, yung mga ninanarrate nilang karanasan were experiences they had with the Lord in the past. At kanilang sinusulat pang kasalukuyan to be enjoyed by people habang kanilang inaawit, makita nila merong sense of nostalgia. Or yung sabi nga natin ng retrospection, nagbabalik tanaw ka yung mga pinagdaanan mo at yung mga naging pagtulong at paggalaw ng Panginoon. And of course, the intention is that it will be used for the future. No? It's a continuing recognition of the Lord. Kapag ka ito ay mga kanta, mga talata, mga pananalita, no? Na atin hong sinasambit, most of the time it gets carried over by other people sa kanilang hinagap at alaala, and hopefully will also impact them to do the same. Makilala ang Panginoon sa kanilang buhay, recognize He's the source of all good things in their lives, at maging mapagpasalamat. So, yung reasons to celebrate, meron siyang tatlong modes. No? Yung time frame is the past, yung mga ginawa ng Panginoon sa nakaraan, the assurances you get from it in the present, and of course, the anticipation of how the Lord will engage your life in the future. So, yun yung tatlong modes ng ating buhay. And in all occasions, He is the God of yesterday, today, and tomorrow. Yun po yung kanyang ibinibigay na paunawa sa atin. Now, let's look at the psalm itself. No? Yung ganda dito, yung Psalm 30, ang uunahin natin is verses 1 to 5. Actually, ito po ay naglalaman ng mga 12 talata. Pero hahatiin natin, kagaya ho ng ating naging kasanayan sa ating programa, yung first half today and then second half tomorrow, yung second part ng ating program dito sa Konektado every weekend. So ang sabi ho dito, Psalm 31-5, I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried out to you and you have healed me. O Lord, you have brought my soul up from the grave. You have kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing praise to the Lord, you saints of His, and give thanks at the remembrance of His holy name. For His anger is but for a moment. His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. So tingnan natin ano, yung kagandahan ho ng mga bagay na sinambit ni David in connection to this. Yung iba sinasabi, ito daw po ay isang awitin na medyo future-looking kasi gagamitin o ginamit din sa pag-dedicate ng temple. Pero very obvious na wala na po doon si David. When the temple was dedicated, si Solomon na po yun eh. Pero si David yung nagplano at siya po yung nagpasa no, kay Solomon ng leadership to ensure na talagang maitatayo yung house of God no, as he has in his heart. Pero dito nga, ang immediate daw na gamit nito was that it was a song composed para po sa kanyang palas. No? Nung ito po ay idededicate na sa Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa, no? May mga anthems tayo. Eh. Anong ibig sabihin? May mga kanta tayo na usually atin hong kinakanta pagka may mga special occasions. Pagka, di ba, pagka birthday, syempre yung birthday songs. When we talk about yung mga occasions, like for example, Christmas, may mga awitin tayo like Christmas carols na naglalaman ng story ng birth ni Jesus. So, ganyan yan. At dito naman sa Book of Psalms, when you look at the background, hindi naman siya random lang na basta kumanta na lang, mag-compose at kung ano pa. Hindi ho eh. Laging may intentionality yung pagsusulat ng mga kantang ito. At yun nga, nabanggit ko sa inyo, this is not only a song for singing, but it is also a testimony of the person who wrote the song. So yung una, ang sabi ni David, the reason why he was celebrating in relation to his past, his victory over the enemies. No? So itong si David kasi was a person na nag-hold ng leadership. Pero bago pa yung leadership role niya, yun nga, naging problema rin niya yung ginawa sa kanya nung first king ng Israel, si King Saul. No? Maraming beses na nanganib ang buhay niya dulot po ng gawa ng taong yan. So may ganun, no? May mga taong masama ang intention. At si David became a recipient of that. And buti na lang ang Panginoon was the one who preserved his life. And because of that, he was extolling God. Ano ba ibig sabihin nun? So parang ang idea, since this is a praise and a worship song, nilalagay mo sa pedestal o yung itinatanghal, itinataas ang pangalan ng Diyos. At dito po sa 5 verses na ito ng Psalm chapter 30, you will find him saying, God is the true King. Na alam niyo, minsan kasi, no, pag pinag-uusapan natin yung buhay natin bilang mga tao, when we achieve something, when we own things, no, kasi yun nga, tingin natin sa sarili natin, we are owners. Pero ang malinaw sa Bible, you're simply a caretaker. We are just stewards of the Lord's blessings. Pero dito nga, si David, ang kanyang alam at ang kanyang nililinaw. Kung siya man ay maraming ari-arian, at ito nga, at magtatalaga ng kanyang palasyo. So when we talk about palaces, no, malalaki yan. Merong pinakita sa aming mga pictures noon na nag-tour kami sa Jerusalem ng possible itsura ng old city during those times ni David, at kung saan nakapwesto yung kanyang palasyo, saan nakapwesto eventually in the future pa ito after David would be yung location ng temple, yung mga ganyan. So, nabibigyan ka ng unawa, oh, yung kanya ho, nasa ibabaw ng isang mataas na location within the city of Jerusalem. So, parang ang idea doon is talagang well-placed yung kanyang palace, the best location, with safety in mind, and also grandeur. Last year, kami pong pamilya, we had the privilege of touring Europe. Nagpunta kami dito, lalo na sa area ng France, sa ilan-ilang mga parang mga bahay ng nobles. No? So, minsan, yun nga, para mga palasyo. At syempre, pag nag-tour ka rin sa iba't ibang mga lugar pa sa Europe, yan, may mga castles. At pag nandun ka, may kita mo, oh, lalaki pala nitong mga struktura na ito. No? Sa picture kasi, ini-imagine mo na parang siguro perspective lang yan, or meron ba titira na ganyang kalaki yung tirahan. Parang hindi naman, parang sobrang kakalog-kalog naman or sobrang laki naman just for a dwelling place. Pero remember, it's a show of wealth para sa madami. During the olden days, hanggang ngayon naman, when people show off their wealth, usually kasama sa ginagamit nilang pagpapakitang gilas ay yung kanila hong mga kayang i-build ng mga structures to show that they have the capability. Ganon din noon, no? Pero ito si David, as much as he built a palace, of course, dwelling place ng king and his family, pero meron siyang mga binanggit in the song that would show you it was not simply about bragging in his life. Pwede kasing mangyari that all these things will just become bragging rights o kaya ay maging source of our pride. Na yun nga, minsan yun ang sumisira sa takbo ng ating buhay. Instead of us being humbled by the blessing and the preservation of the Lord, kaya meron tayo nung meron tayo at nararanasan natin yung nararanasan natin, sometimes it becomes a stepping stone so that a person gets bloated. Ang word nga sa New Testament gamit ni Paul sa kanyang letter to the Corinthians, pagka nagmamalaki o nagmamayabang, is puffed up. Yung puffed up ay galing din dun sa concept ng pufferfish, yung butete. Nakapag ka natithreaten, di ba nagpapalaki ng kanyang katawan at ang laman lang naman ay puro hangin. Ano? So, dito may kita natin si David doing the opposite. In this psalm, anong sabi niya? God is the true king. So, yun yung pinaka-point, no? Ang talagang hari, sabi ni David, ay siya. Ako naman ay earthly leader na pinili lang ng Diyos. Now, remember si David is no simple leader, no? king ng Israel, and considering na if you would look at yung history ng mga hari sa Old Testament to be the greatest. Kaya hanggang ngayon, di ba, whenever they anticipate, kaya pinag-uusapan yung Messiah in relation to Jesus, no? Bloodline ni King David. And of course, yun yung ano eh, yun yung time na nag-expand yung kingdom. Lumawig yung territory, natalo yung mga kalaban, tumaas yung ekonomiya, at naging tapat sa Diyos yung mga tao during his leadership, no? Naririnig yung iba sa inyo, sana all. Well, yun yung prayer natin. Ang sinasabi ho dito, God is the true King. So sabi niya, ang tunay na hari eh, ang Diyos. No? At yun nga, yung kanyang kalagayan is that he was simply serving at the pleasure of the King who is God himself. Pangalawa, yung kingdom na ito will still exist. Nandito ito, bago pa siya. And then, wala na siya, nandyan pa siya, yung kingdom. So, this is a kingdom owned by God, no? So, parang ang point ni David, talaga naman nag-establish nito, di ba? Parang the Lord promotes people and the Lord demotes them. So, ang point dito is that this kingdom is owned by God. It's a very clear recognition. I think ito isa sa pinakamahalagang elemento in order for us not to misuse possession or not to maltreat people, no? Whenever we have advantages. Ngayon nga yung recognition that the one who really is the holder of authority and the one who judges what we do here on earth is God himself. And tayo, ay mga servants tayo. So David is saying, God owns the kingdom. And God is the leader of the people. Hindi naman my people ni David yan. God's holy nation. My people. In relation to when God calls the Israelites, no? My people. So ang point ni David, ikaw yan. Hindi ako. Sa'yo yan. And it's an acknowledgement, di ba? Kaysa makipag-tug of war ka kung sino yung dapat makakuha ng kalwalhatian, sino yung mabigyan ng pagkilala. Talaga ang tao, how sa ganyan, you know? Sometimes to the point of misery and to the point of absurdity na. Na talagang kahit ano, makakuha lang ng karangalan. We do anything. That's how desperate humans can be. Pagdating sa esteem needs, no? Saka sa notice needs. Pero dito, yun nga ang point ni David. He has a sense of security to admit na hindi akin, iyo. Yan. So that's how you extol God. You recognize Him. Siya yung dahilan ba't ka buhay. To enjoy all of these things. Kaya ang point ni David, you have made me king. Alam niya yun eh. Ang kanyang pagiging hari was only because of God's grace. And the reason why he was able to hold the kingship ay dahil pinreserve ng Panginoon yung buhay niya despite of the many times his life was threatened. So in the past, he was talking about his victory over the enemies, kaya nga naisulat niya ang mga bagay na ito dahil nailagay siya sa pwesto ng Panginoon at buhay pa siya. Then he talked about healing. Ano dito sa psalm na ito? No? I'm quite, anong tawag natin dito? Confused. And appreciative at the same time. Yung confused muna. Kasi madalas ha, pagka nagbabasa kayo ng mga books about history, ang mga hari naman eh. Whenever they're, yung mga leaders, di ba? Whenever they're, yung kanilang story will be written, may ano rin yan, may mga image consultants na noon pa, hindi lang ngayon uso yan. Parang kahit sa history, minumodify nila kung paano ipoportray, hindi lang in sculpture, in song, and even in documentation, yung mga leaders, no? So, tatanggalin yung mga tinatawag nating mga minsan, ha? Ganun ang nangyari. Tinatanggal yung mga records of failures. O kaya minumodify yung wordings in order to make a king look strong. Lalo na kung existing pa siya. And the stories need to be spread out. Bakit kaya? Now, the reason is because you do not want to send a signal of weakness. You do not want to send a signal of, ano, parang yung incapability. Dahil nga, people, when they feel it and when they read about it, they hear about it, baka mawalan sila ng affinity or mawalan sila ng ano, respect and regard sa kingship. No? Kasi usually, pag sinabing hari back then, we talk about strength. We talk about yung kanyang pagiging warrior. Kaya nga, pag pinoportray sila, tingnan nyo yung mga paintings. No? dun sa Paris. No? Marami kaming pinuntahan doon na may mga artworks. Yung portrayal ng mga hari, talaga may kita mo yung hawak ng espada, yung pagkakaupo sa trono, yung kanyang suot. Sabi nung nagpapaliwanag, oras daw, minsan araw ang inaabot. Of course, pag araw, maalis na. Pag oras, medyo tatayo ka. Kaya iba, naiinip. Ngayon may selfie, di ba? Pag-click mo, ayan na yung picture. Eh noon, isipin mo, ito drawing ka, so kinakailangan mag-strike ka ng pose. At yung posing, no? At yung mga elements na kasama niya habang siya ay nandoon at gagawa ng sculpture o kaya ng painting, yung upuan, kinakailangan meron pang design ng leon, mga ganun. Sabi ko, ganun pala, no? In order to impress yung mga tao makakakita ng portrait, in order to show power, no? And to manifest strength. Mga ganun, yung mga pinapakita. Pero si David, kung ba't natin na pag-uusapan ito, medyo unique. Kaya sabi ko nga sa inyo, medyo lito ako dito sa Psalm 30. Because he was composing a song that showed his emotional side. Emotional in a sense, nang sabi niya, I cried out to you. May mga times, mababasa mo sa mga salmo ni David na sinulat niya, most likely during the time that he was already the ruler. Ang kanta na ito, hindi naman siya lang kakanta. It would be made available to people. And he would be showing anxiety, worry, fear, depression, yun nga, remorse, ang dami. Parang sabi ko, ito nga yung kagandahan as you read scripture. Very honest, no? Pagka pinoportray yung mga personalities dito, pati yung mistakes nila, ay sinasaad. And pwede naman tinago yun, pero ito nga eh, it's a book of authentic experience. It's not something just to simply cover and highlight. Iba ito eh, no? So, ano yung iniyak daw ni David? Well, siguro, sabi nga niya, maraming mga bagay siyang iniinda sa kanyang buhay. Pero the Lord healed him. So, two parts of his life. The first one in relation to healing is your body, no? Siguro, maraming mga times that he was sick or he was bruised, no? Kasi mandirigma nga siya eh. And yung kanyang kagalingang physical, galing sa Diyos. But there might be the healing of the soul as part of this. Kasi alam naman natin, may mga pagkakataon as you're leading in difficulty of bearing the burden. Yung possibility of losses, di ba? Yung threats, yung actual, di ba? Ng mga engagement in warfare, that's enough to basically, ano eh, parang scare you. No? Parang talagang lakas ng loob. Nasusulong ka kahit na ang labanan is man-to-man combat. Hindi lang yun. No? That he has to lead his army and he has to protect his kingdom. Ang dami niyang pananagutan. And his personal situation as well, di ba? So, even his soul was healed by God. Alam naman natin, he also made mention of yung kanyang state of life when he committed yung sin with Bathsheba. And during that time, ang sabi niya, God's hand was heavy upon me. So, nandun talaga yung kanyang difficulties. But it was the Lord who healed the soul. Alam niyo, meron akong nakita as I was studying Psalm 30, na yung word na healed can also be translated to the word rescue. So, ibig sabihin, yung taong in distress, a person who is in trouble, was rescued by God. Di ba? So, ang Panginoon, marami nga siyang mga pangalan that we can really appreciate connected to the human need. Kaya katulad ng healing, we have Jehovah Nissi. God is my healer. Pagka tayo po ay feeling natin vulnerable, He is God our refuge. When we need guidance, He is God our shepherd. Ang dami yan, no? At makikita mo, talaga ma-appreciate mo. It's very personal when God talks to us and gives us His word. And not only that, talagang alam mo, alam ng Panginoon yung detalye ng ating kalagayang pangbuhay. That's why it fits the human need. So, the healing, no? Coming from God. And of course, yung third from the first five verses, this was the testimony of a tested man. Paanong tested man? Dumaan ho sa maraming mga hirap at pagsubok itong si David. At hindi naman biro yung kanyang mga inabot. Pero tingnan ninyo, no? Like yung realization natin last time, no? When we were talking about si Joshua. Naalala niyo pa ba yun? Sa Joshua chapter 1, nung sinasabi ng Panginoon sa verse 9 na have I not, di ba, commanded you? Ay yung sinasabi ng Panginoon, be strong and courageous, for the Lord will be with you wherever you go. Yung mga ganun, ang ganda. So chapter 1, nagpakilala ang Panginoon at nagsabi, ito ang gagawin ko para sa'yo. Chapter 24 ng Joshua, matanda na si Joshua eh. At yung mga tao, nagtatalikura na sa buhay na Diyos. So he had to stand in front of the community. Hindi yung madali yun ha. People could have gone against him. Oo nga, ikaw ay isang war hero, ikaw ay isang leader before. But during this time, he was already of old age. But he said, choose today whom you will serve. Pero ang sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Dun ho galing yun eh. Sabi ko, grabe yung kanyang courage talaga. Even though he no longer has the the ability to fight. Kung halimbawa may hahamon sa kanya ng one-on-one. Kung halimbawa may insulto o kaya gusto siyang pigilan. But despite of all those, sabi nga natin, limitations that he had during that time, Joshua stood for God. Kasi nakita niya kung paano totoo ang Panginoon na nagpatagumpay sa kanila. Now, si David ganun din. In this song, ano yung kanyang sinasabi? He's actually compelling others to praise God, no? With him. Kanta tayo. Kasi hindi lang siyang may testimony. Each and every person there na nandun sa kingdom was basically preserved by the Lord. And of course, iba pa yung personal dealings ng Panginoon. And he's telling them, you have to remember. He remembered God and what he has done. No? Tandaan nyo kung sino ang Diyos para sa atin. At ano ba ang ginagawa niya at ginawa na niya para sa atin. Ayan. At dito rin, mayroon pa magandang sinabi dito. Ito in verse 5, for his anger is but for a moment. His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Alam niyo, yung isang author, maganda yung binanggit niya dito. Si David Gusik ata, yung aking nabasa about it. Nagbigay siya ng explanation. Baka daw si David, also, part ng kanyang praising is God's discipline. No? Minsan hindi natin maisip, dinisiplina, nagpasalamat. Yes. Kung tutuwasin naman talaga eh. The betterment of a person is in regard sa pagtutuwid na ginagawa sa kanya. And sometimes correction hurts. Diba? Sometimes you have to be confronted that you are wrong. Hindi naman lahat binibaby. At may mga pagkakataon, yun nga eh. A person who is doing something wrong, gusto maganda yung pagtrato, yung dealing sa kanya, eh siguro yun, expectation yun. But on the other hand, yung ginagawa mo na masama yung iba at yung ginagawa mo impacts others negatively, do you even regard that? Di ba? Parang yung fairness naman, if you are impacting others in a wrong way and you will be disciplined in a way that can also be, siguro sasabihin nga natin, parang strong, no? Parang medyo derechahan din. Kung nirebuke ka o kinorek ka o kaya pinadaan ka sa procedure in order to restore you, eh ganun talaga eh. Si David, ito yung isa sa mga bagay na kanyang sinasabi. He understood God's discipline. It might be hurtful. It might be, sabi nga, something that caused him pain. But then he thanked God for it. Part ng blessing, hindi lang yung tinanggap niya na magagandang bagay, but yung tinanggap din yung disiplina is most likely something appreciated here. Because with that, he adjusted, he got corrected, and he got restored. And then, yun nga, that's also part of what he was appreciating, the restoration of God. So, ito po muna ang first 5 verses, no? At meron pa tayong ilang mga talata to discuss tomorrow. Araw ng Linggo. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
0: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Alam mo ba na mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba Zambales. Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
3: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. makikilala mo na siya sa ilang sandali.
4: Ito ang 702 TZAS.
5: 702 TZAS.
4: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
6: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Araw-araw, 27 katao ang nasasawi dahil sa aksidente po sa kalsada. Yan po ang pag-aaral ng Philippine National Police at Metro Manila Development Authority. At ang mga insidenteng to, kasama dyan yung banggaan, pagkasagasa, pagkabundol na madalas na nangyayari po sa pangunahing lansangan sa EDSA. May mga pagkakamali, syempre yung driver, mabilis sa pagpapatakbo, kawalan ng disiplina o kaya nawawala ng preno dahil sa poor maintenance ng sasakyan. At dito lamang po, 2023, pinakahuling tala mula sa Philippine Statistics Authority, nasa 1,670 na mga bata hanggang 19 na taong gulang ang binawian ng buhay dahil sa road accident. Bukod pa rito, ang sinasabi ng World Health Organization na ang mga aksidente sa kalsada ay tinuturing na isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa buong mundo. Alam naman po nating lahat yan, malaki din na bilang ng mga kabataan natin dito sa ating bansa, particularly sa Metro Manila, ay mga bata na nakatira sa kalye. At sila rin po yung mga pangunahing nagiging biktima ng ganitong uri ng insidente. At dito po tayo mag-uusap patungkol po sa isang organisasyon na nagsimula 1986 para maging isang kanlungan ng mga bata sa lansangan hanggang sa mapadpad po sa Pilipinas ang organization na to. 1989 po, fully nag-materialize sa Pilipinas. At bilang isang NGO, naniniwala sila na ang bawat bata sa lansangan ay merong likas na dignidad at karapatan na mabuhay ng ligtas. Bilang mga Pilipino, yan po ang karapatan nating lahat, ano, maging malaya sa anumang uri ng pang-aabuso. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Welcome po sa programang Ehemplo. Kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS sa pamamagitan po ng FEBC PH Stream, sa pamamagitan din ng ating radio app 702 DZAS sa Facebook page at sa YouTube channel at sa iba pa pong mga himpilan ng FEBC. Ano po man po ang inyong ginagawa, nawa ay kayo ay mag-sit back, mag-relax, magkwentuhan po tayo, malaman natin ang ginagawa ng isang organisasyon na ating makakasama. Kasama po natin si Ma'am Maylene Lagman. Hello, Ma'am Maylene.
1: Hello po. Isang magandang umaga po.
0: Good morning po. Siya po ang Executive Director ng Child Hope Philippines Foundation. Ma'am Maylene, pakipaliwanag nga po sa amin, ano ang ginagawa ng Child Hope Philippines?
1: Actually po, ang Child Hope Philippines Foundation Inc. ay isa ng organisasyon, non-profit, non-government organizations for 37 years, working here in Manila. Actually, Metro Manila siya dati, pero ngayon nakafocus po kami sa Manila. So, ang programa po namin ay tinatawag namin the Street Education and Protection Program, kung saan holistic po siya from education, health and medical services, and other social welfare services. Kaya po, meron kaming street educators composed of teachers and licensed social workers na kung saan ang aming mga teachers ay nagbibigay po ng edukasyon o learning session sa kanila. Pero hindi po katulad sa eskwelahan na kung saan more on academics, ito ay more on life skills. And meron po kami mga primary health care, substance abuse prevention, UNCRC, United Nations Conventions for the Right of the Child, kung saan tinuturuan namin mga bata na kanilang karapatan, pero may kaakibat na responsibilidad.
0: Tama.
1: So, meron din po kaming clinical. We have a regular volunteer doctor na kung saan nag-check up po sa mga batang, kung saan po kami may operations in area. Nag-check up po siya at least twice a week sa iba-ibang areas po sa Manila. And then yung other social welfare services, meron, dahil meron po kaming license or registered social workers, sila naman po ay nagkakaroon ng o nagbibigay ng home visit, school visit kung kailangan, parent session na rin po, tapos meron din po mga scholarship programs.
0: Okay. Ang atin pong kapanayam, si Ma'am Maylene Lagman, Executive Director ng Child Hope Philippines Foundation Incorporated o INC, at nagsisilbi rin po siyang Vice Chairperson 1 ng DSWD ABS-NET West Cluster Manila. Siya po ang Regional Chairperson din ng ABS-NET NCR at National Vice Chairperson para sa Luzon. Napakadami mo naman ginagawa, ma'am. At active siya na nakikibahagi sa pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor at pagsusulong ng karapatan ng mga bata. Looking back, Ma'am Maylene, nakita mo ba yung sarili mo na nung bata ka, ito ba yung pinangarap mo sa buhay mo?
1: Hindi, ma'am. Pangarap ko katulad mo, ma'am. Promise. AB Communication Arts graduate po ako.
0: Oh.
1: 2000, yan. Pangarap ko lang is makapagbalita, makapagbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan.
0: Mm-mm.
1: Pero ngayon, looking back 17 years ago, nakita ko na importansya kung bakit ako natutong magsulat, magtutong magsalita.
0: Ito pala'y gagamitin ko
1: sa advokasiya ng mga kabataan, para sa kabataan.
0: Pero tama rin naman, kasi gusto mo maging i-broadcast yung pangangailangan nila. That's what you do, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Opo. Sa iyong trabaho dito sa Child Hope Philippines.
1: Kumbaga, hindi po ako nagsulat ng balita, pero nakapagsulat ako ng istorya ng mga bata.
0: At ibinabalita mo ang lagay ng mga bata.
1: Correct po.
0: napaka lawak ng karunungan ng Diyos, ano? Talagang tayo, limited lang yung gusto nating mangyari sa buhay natin. But the Lord wants the best for us. Mm-mm. Talking about yung pangarap mo, nung bata ka, anong pangarap mo sa buhay?
1: Wala po talaga ako kasing alam kung anong gusto kong maging.
0: Pag tinatanong ko, anong sinasabi mo?
1: Wala, ma'am, promise. Pero kumakanta po ako sa likod ng sasakyan nung magulang ko before. Tapos bigla na lang nabanggit nung tatay ko na mag-mascom ka kaya. So from there, hanggang nag-college, nung nag-college talaga ako, AB Communication Arts po ang kinuha ko.
0: Yun talaga ang kinuha mo.
1: Po.
0: And so after nung graduation, dumiretso ka sa ganong craft?
1: Hindi pa, ma'am. May mga corporate, ano pa po kung inanon, corporate world na pinag...
0: Bakit hindi ka dumiretso? Yun ang pangarap mo, di ba?
1: Hindi ko nga, ma'am, kasi alam ang foundation ni or charity. Ang alam ko nga po nagtatrabaho doon, puro mga volunteers.
0: So,
1: hindi
0: po
1: ako susweldo doon.
0: Pero kung ABCOM ka, di dapat na sa ano ka, media industry?
1: Nag-try po ako once, RPN pa yun, RPN 9.
0: Oo.
1: Kung ano,
0: sa Quezon City.
1: Kung mapag-ahalata yung edad natin. Pero, ayun, first interview, second, tapos the rest, hindi na ako nakapunta kasi may bagyo. Malakas ang ulan.
0: Ikaw naman.
1: Nalalayuan na ako, ma'am. Pag sumakay ng jeep na medyo 10 minutes, nalalayuan na po ako.
0: Tagasan ka ba?
1: Manila po.
0: Naturing ang broadcaster yung a-applyan mo eh. Umulan, ayaw mo na.
1: Kaya nga, ma'am, baka nga hindi talaga ako para doon.
0: So, napunta ka saan?
1: Corporate world po. Natawag po dito, sa lupa.
0: Real estate,
1: yeah. Mag-real estate, meron akong computer shop, merong credit investigation, yan.
0: Oh, maganda na yung napuntahan mo. Paano ka na sabak sa larangan ng social work?
1: Huminto po ako pansamantala.

0: Labat ko yun sa kanya. Every year na nag-work anniversary ako. Na
1: lagi siyang bida.
0: Lagi po, lagi po. Pero bago pa po ako naging part ng Child Hope, naging volunteer ako once.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dahil nga po siya yung social workers, nag-outreach activity kami magkakaibigan. Kami-kami lang. Dinala namin yung mga bata sa Fort Santiago. Pinakain, na niluto namin spaghetti. Tapos wala na, tapos na. Tapos yung after ano nga po, 2009 nga, sabi niya, gusto mo bang mag-work dito? Kasi nangangailangan sila ng fundraiser, communication officer. Yun. Okay. Doon kaming simula.
1: Pero sabi mo, nung una, ano, volunteer yan, walang sweldo yan.
0: Opo.
1: O eh, paano, kailangan mo ng pera at that time. Ikaw ay may family na, may anak ka.
0: Yes, ma'am. Pero dahil medyo okay naman po yung husband ko, yung trabaho niya. So sa akin lang is makabalik, makapagtrabaho. Kumita, opo, honestly, nandun yun. Pero hindi naman sa ganung kalaki. Kumaga, kailangan ko lang is makabalik at makapagmahinang ulit yung napurol kong ano, utak. So, okay naman po siya. Marami po akong natutunan actually sa founder ng Child Hope na si Miss Teresita Silva.
1: Mm-hmm. And then yung joy ng motherhood, ano, yung syempre, ikaw ay manager na rin sa bahay mo, yung mga anak mo, inaasikasa mo, pero gusto mo pa rin yung meron kang matutunan na iba.
0: Yes, ma'am. Iba pa rin po nung sumusweldo na ako at the same time may nakikilala na ako iba't ibang mga bata, iba't ibang storya, iba't ibang mga pinagdaanan nila na na-realize ko na ayokong danasin ng mga anak ko.
1: Oo.
0: Pero gusto kong ipagmalaki sa mga batang ito, sa mga anak ko, yung mga batang beneficiary namin. Kaya po, mula noon, bit-bit ko sila kapag may mga outreach activities. Kaya lumaki po sila sa Child Hope din.
1: Nakikita nila yung mga, nagiging kalaro na nila yung mga
0: kalaro,
1: bata.
0: Kalaro, ngayon po mga volunteers ng Child Hope.
1: Mm-hmm.
0: Saka lumaki po sila na ngayon tinitingnan, nung lumalaki sila, tinitingnan nila yung presyo kapag nasa grocery kami o nasa department store kami.
1: Kasi yun yung orientation ninyo, no? Kailangan i-budget ng tama.
0: Ang lagi ko naman sinasabi sa kanila, hindi kami mayaman, pero pinagpala sila compared dito sa mga batang ito.
1: Mm-mm.
0: Kaya dapat pangalagahan nila bawat sentimo, bawat yung tahanan na meron lang kami, kahit ganun lang po siya.
1: Mm-mm. Ano ang course ng anak mo?
0: Isa pong architect, isang BS Mathematics.
1: Wow! Puro mahusay sa math. Pili ko nagmana sa...
0: Hindi po sa akin. Tatay. Kaya nga po ako ng AB Communication Arts.
1: So, growing up, yung mga bata mo, ay yung mga anak mo, tapos meron kang binabantayan. Ano? Nanay ka sa bahay, nanay ka rin sa Child Hope.
0: Opo. Oo. Totoo po yun, ma'am. Literal na nanay po ang tawag sa
1: gano
0: amin.
1: Gano'ng kahirap yun?
0: Nung una, ma'am, hindi madali, lalo na nung lumalaki yung mga anak ko. Ngayon ko lang nalaman na yung isang anak ko pala, medyo may selos siyang konti. Kasi ang dami ko, ang dami kong anak, ang dami tumatawag sa akin nanay, kasama ko siya. Pero nung lumaki, nung bunso, ma'am. Pero nung lumaki naman, babae po.
1: Okay.
0: Nung lumaki naman.
1: Sorry, ang dami ko tanong. Yung paano niya sinabi sa'yo na may ganyan siyang feeling?
0: Ano ba? Pabiro, ma'am, na laging marami ka namang anak eh. Mga ganon. Pero later naman, ma'am, ang nilagay niya lang sa sulat, birthday ko, nagbigay siya sa akin ng sulat na, sorry anak, hindi ko naman siya share yung buong sulat mo eh. Ayaw niya po kasi. Pero ang nakalagay lang naman doon, may binigay siya sa akin ball pen na nakalagay, Nay Mai. Pero Nay, yung, Nay, tapos
1: may.
0: Yung may niya, ma'am, imbes na yung the usual spelling ko na M-Y-E, M-A-I ang nilagay niya. Ay, hindi, M-Y lang. Pero pag binaligtad mo, may Nay. Kung ibang mga bata daw, tawag sa akin Nay May, siya, may Nay. So, ano pa rin.
1: may kirot, no? Kailan niya binigay yun?
0: Ito lang, ma'am, recent na birthday ko. Pero tapos, ano na po,
1: tapos na siya.
0: Oo.
1: Na-resolve na niya.
0: Kasi tuwing namang nagbo-volunteer naman po siya sa amin, yun, marami siya nakikilalang mga bata. Tsaka proud. I think lahat naman po, kahit yung panganay ko, hindi po sila nag-share sa social media kung anong achievement ko. Pero pinaparamdam naman nila kung gaano sila ka-proud sa nanay nila. Sana.

0: Oh, shout out mga bata. Ayan. And parang halos sabay mong pinalaki yung mga anak mo, no? Tapos yung mga bata sa child home.
1: Yes, ma'am.
0: O, sabi mo nga, medyo challenging. Ano yung mga, to be specific, no? Ano yung mga naging challenge mo sa dito, sa ministry na ito?
1: Sa Child Hope, ma'am, kasi we're a non-profit.
0: Mm-mm.
1: So parang nasa balikat namin, alam yan ng mga fundraiser staff ko na nasa balikat namin na kapag wala kaming na-raise, parang may matatanggal sa trabaho kasi project-based. O kaya naman may mababawasan. So pag may nabawasan, may nabawasang proyekto, may mababawasang bata. Hindi makakakuha or hindi magiging patuloy na beneficiary kasi kung kulang kami sa pondo.
0: So like, mababawasang bata, aalis doon sa facility, ganun ba?
1: Ang Child Hope po, ma'am, ay working directly with the children in street situation. Sa kalye po kami, hindi po kami orphanage. Pero kunwari, mababawasan ng area, hindi na namin pupuntahan
0: itong
1: yung
0: lugar
1: ganitong
0: na to.
1: Matitigil po yung aming sessions.
0: Kaya marami kayong sangay
1: Opo.
0: Na mga service.
1: Opo. Okay. Iba't ibang area po dito. Ngayon nasa more or less 20 areas na po kami.
0: Mm-hmm. Pero may experience na kayo na nabawasan?
1: Yes, ma'am.
0: Oh.
1: Dati po ang street educators namin ay 32.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po ay 10 na lang sila.
0: Grabe.
1: Balit 12 kasama yung livelihood namin.
0: Anong nangyari po?
1: Funding, ma'am. We rely fully on funding lang din po kasi. Mm. Pero wala naman kami magagawa na isang funder namin ay nag-shift ng focus. Kaya, yun. Pero nagtuloy-tuloy naman kami kahit papaano. Ngayon medyo bumabawi na kasi
0: so,
1: ang beneficiary namin dati nagiging 400 lang. Ngayon medyo bumabalik na kami. 692 yung pinaka-last namin December.
0: Tapos yung educators nyo?
1: Multitasking.
0: Parehas pa rin.
1: Opo, 10 pa rin kami.
0: Superman pala yung mga educator ninyo. And ano yung ikaw bilang nanay, ano yung nag-motivate sa'yo na piliin ko na itong career maging, kasi sabi mo nung una, subukan lang eh, no? Pero yung subok mo naging 17 years. Ibang klase kang sumubok, ano? Ano yung mga nagbigay sa'yo ng motivation, nag-confirm sa'yo mula sa Panginoon, dito ka talaga tinawag?
1: Pag gumagraduate kasi sila, ma'am, ang sarap ng feelings eh.
0: Anak mo talaga, no?
1: Yung proud na proud ka talaga, kung machecheck nyo kahit yung Facebook account ko, pag nagsishare ako, pag graduates na sila, na hindi na sila nakatira sa kalye, na okay na sila, yung iba nasa ibang bansa, yung iba licensed teacher, licensed criminology, at least hindi licensed criminal, di ba? criminology ang tinahak nila, yung iba naman po, yun nga, nasa ibang bansa, yung iba nasa private companies. So, tapos babalik at babalik sila na every time na hihingi ako ng tulong, no, nak, baka pwede mang ma-interview ka daw, o nak, baka pwede mang magbigay ka ng message dito sa donor natin. Tapos, oo, nay. Minsan ako pa po nahihiya kasi busy sila. Ganun. Nay, basta kaya namin, ibibigay namin. Sabi ko nga, nay po ang tawag nila sa amin. Basta nay, kaya namin. Hindi pwedeng makalimutan namin ang Child Hope. Lagi nila sinasabi. So, yun lang. So, kung may mga taong matutulungan ako ng isa lang, kasama na dun po yung family nila.
0: Mm-mm.
1: So, bakit hindi ko po itutuloy kung kaya ko pa naman?
0: Can you tell us more about the how you help these street kids, paano nyo sila sinasupervise?
1: Yun nga po, ang pinaka pangalan ng programa is the Street Education and Protection Program.
0: Mm-mm.
1: Na kung saan ang sangay doon, kalye eskwela, klinik kalye, tapos yung other naming social welfare services. Sa una, magpa-park si van. Yung kalye eskwela po namin sa isang lugar, sa isang specific na lugar kung saan na-identified ng social workers na maraming batang kalye.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, ititingnan bakit marami. Tapos, pag umattend po ng at least 3 times yung isang bata.
0: So may checking of attendance.
1: Yes, ma'am. I-interviewin na kung bakit siya nasa kalye, anong trabaho ng mga magulang niya, and from there, malalaman namin kung ano yung pwede naming serbisyong maibigay sa kanya. Take note, ma'am, hindi pwedeng dahil ito yung programa namin, ito yung service na ibibigay namin, ito yung ibibigay namin sa'yo. Magdedepende kami yung pangangailangan
0: halimbawa,
1: ng mga bata.
0: Halimbawa,
1: halimbawa, ma'am, kunwari, based dun sa interview, kailangan matalino naman pala, pwede namin ipasok sa school. So, i-integrate namin sa formal school. Kasama na dun ng yung counseling sa mga magulang or parent session.
0: Paano kung walang parents?
1: Kung wala mang parents, automatic yun, sana. Kung, pero kung may mga pinaghabilinan, may mga kamag-anak, hindi po namin kasi agad-agad pwedeng dalhin sa center.
0: Opo, opo. Kung wala talaga, walang pinaghabilinan.
1: Mm-hmm. Still may consent, ma'am, ng bata. Hindi po
0: paano
1: kami pwedeng
0: mag-decision.
1: Yun lang, ma'am. Kasi ayaw namin kasing mamilit. Kasi ganun din eh. Pag dinala mo sila sa facility,
0: para
1: tatakas at tatakas.
0: No?
1: Correct po.
0: Kahit na ano sila.
1: So may process, ma'am.
0: Kahit na halimbawa, 7 years old. Pag sabi ng 7 years old, ayoko.
1: Ay, yun naman, ma'am. Medyo pinaprocess namin. Kasi syempre kung 7 years old,
0: bata.
1: Yung risk nun. Oo, mata. Yun eh. Oo.
0: So may
1: depende
0: instance
1: sa mga edad. Opo.
0: Pag ganun, anong
1: namin
0: ginagawa? Nire-refer?
1: Nire-refer, ma'am.
0: Tapos?
1: Namin. Yung mga social worker namin gagawa ng case.
0: Ah, sila na yun?
1: Daddy, opo.
0: Okay.
1: Tapos makikipag-ugnayan kami sa mga iba, private. Private NGO din na ang may facility na pwedeng ilagak muna namin yung bata o kaya naman sa public facility.
0: Okay. Nag-park na si van. Tapos ang hatid ay education, ano?
1: Yes,
0: dapat
1: ma'am.
0: Mag... kung umattend ng more than 3, tapos tatanungin.
1: Interviewin.
0: Ano ang ginagawa ng van?
1: Equip po siya ng audio and video.
0: Nagtuturo?
1: Nagtuturo po.
0: Sa
1: po.
0: All ages?
1: Yes, ma'am. May kanya-kanyang mga ano po kami, modules. May iba't ibang modules po kami.
0: Ito yung mga bata na hindi kayang pumunta sa school.
1: Honestly, ma'am, may iba na sa school naman. Kumbaga kami yung pantulak, pang-guide. Oh, kung nasa school ka,
0: remedial, ganun,
1: kung nasa
0: tutorial.
1: School ka, huwag kang alis. Tutulungan ka namin kung anong kailangan mo. Depende sa assessment ng aming mga social workers. Kung wala ka naman sa school, encourage namin na pumasok sa formal
0: like
1: school.
0: Or ALS.
1: ALS, opo. Oo. Depende, ma'am, sa edad.
0: Mm-mm. Sa isang bata, ano ang benefit niya?
1: Kung umaattend po ng aming Cali Escuela, syempre, to be honest, at the end of sessions, may pagkain.
0: Gusto ko yan.
1: Ano
0: ba yung pagkain?
1: Usually, ma'am, depende, ma'am, kasi kung naka-charge sa donor na nangihingi ng resibo, kailangan namin ibili sa isang establishment.
0: Normally, ano, lunch,
1: fast food.
0: Ganun. Ah,
1: hapon, ma'am,
0: uy,
1: hapon.
0: Gusto ko yan.
1: Opo. Ayan, ma'am, may kwento ko dyan.
0: Oh, sige.
1: Yung paborito kong kwento. Actually, nakakukwento ko lang din to sa Council Welfare for Children, Council for the Welfare of Children, sa CWC. Paborito kong kwento niya. Na nag-join lang siya sa Child Hope kasi gusto niyang kumain dun sa fast food na yon. Wala siyang iba. Basta gusto ko lang kumain dyan hanggang sa hindi niya namalayan. Isa na siya sa tinitrain namin na leader. Isa na siya sa tinatawag naming junior health workers na kung saan nag-i-administer ng first aid sa kapwa niya bata. Nagtuturo ng first aid ng primary health care. Tapos ngayon, isa na siyang lisensyadong teacher. At nagtatrabaho na ngayon sa UK.
0: Wow.
1: Apo.
0: Kinailangan
1: eh.
0: Naitawid siya ng fast food na yun.
1: Naitawid ng fast food. Pero yun lang po yung pangarap niya. Mm-hmm. Tapos marami, isa lang yan naman sa mga paborito kong ano, mm-hmm, kwento. Meron kaming dalawang staff po ngayon sa Child Hope na galing sa Kalye. Nag-graduate mm-hmm na kasi.
0: Makita mo lang na maging maayos sila, no? Isang achievement na ng buhay mo. Bagamat hindi mo siya totoong anak, eh parang anak mo na rin, ano?
1: Apo.
0: Mm-hmm. Ano bang tawag doon? Spiritual, hindi biological eh. Pero paano bang tinatawag yung mga anak?
1: Hindi anak-anakan eh.
0: Anak po talaga. And so, merong van na nagtuturo, tapos merong twice a week, nag-check up. Mm-mm. Paano kung merong ano, serious na health problem?
1: Sasamahan po ng aming social workers na i-refer, may referral galing sa doktor namin. I-refer po sila either public hospital or kung center lang or kung kailangan ng laboratory test. Mm. So kami na po yun. Kami na rin po yung ano, kung sapat naman yung budget namin. Kami
0: ayun,
1: na rin po.
0: Talking about budget, ano? Kasi nga, una sinabi mo na ikaw yung nag-raise ng funds. So syempre, depende sa provision yung number of beneficiaries and even yung benefit na matatanggap.
1: Yes,
0: paano kung meron bang experience na medyo malala, malubha yung sakit ng bata?
1: Hindi naman mamalubha. Minsan, kailangan talang, meron kami na dengue.
0: Okay.
1: Before.
0: Confined.
1: Na-confined. Eh, walang pamilya. Yung social worker po namin na nagbabantay sa hospital.
0: Paano yung budget?
1: Sa amin, ma'am. Tapos, pero hanggat maaari po, syempre public hospitals para limited din yung gastos namin.
0: So far, sa mga experience mo, wala pa naman yung batang may kailangan ng matinding operasyon, ganun.
1: Mga minors lang naman po.
0: Basically.
1: Pero may mga bata rin po kaming sa kadalahilan ng may isa kaming na naputulan ng paa dahil sa PNR.
0: Oh,
1: sa Bloomington.
0: Pero nag-survive.
1: Opo. At ang niya po, medyo positive sa buhay din naman na siya ngayon sa tulong din ng aming mga social workers nung time na siya ay nasa ganung kalagay.
0: Grabe, babantayan sa ospital, no?
1: May kamag-anak naman, may parents naman po yata, pero syempre yung encouragement from the social workers and the street educators noon. So okay naman po yung bata. Minsan nakikita rin namin. Nung pandemic actually, nakita ko siya once kumukuha. Kasi nung pandemic, ma'am, although hindi kami nagtuloy-tuloy sa kalye-eskwela, pero yung pagbibigay ng ayuda, tinuloy-tuloy po namin yun.
0: Can you give us an idea, ano po yung ayuda na binibigay niyo?
1: Yung pandemic, ma'am, the usual po, yung bigas.
0: Like grocery.
1: Opo,
0: pero groceries. Yung after the pandemic, like ngayon?
1: Ngayon, ma'am, yung kalye-eskwela namin, tapos yung klinikalya namin.
0: So, hindi kayo yung parang monetary sa mga bata?
1: Hindi, ma'am. Except dito sa aming mga paaral.
0: Oh, okay. Pagpaaral, may pabaon.
1: Yes po. Monthly. O kaya po, pag-college naman at
0: may college din.
1: Hindi po pinalad na makapasok sa state university or state colleges. Tuition fee, kahit pa paano. Pero limited. May maximum lang kaming binibigay sa kanila.
0: Tuition fee sa universities?
1: Opo. No, po. Ngayon, we expect 5 ang gagraduate po namin ngayon.
0: Mga magkano yung binibigay yun sa universities?
1: Nasa 20-something lang po per school year. Hindi per SEM. Per school year.
0: Hala, maliit din yun.
1: Correct, ma'am. Opo. Kaya may mga bata... Ano, ma'am? Kasi ang gusto rin naman namin kasi dahil ito lang yung maximum namin. Maging responsable sila. Opo. So, nagtatrabaho po sila.
0: Grabe.
1: Sabi ko sa kanila, kung ako nakagraduate na working student assistants, kaya nyo din.
0: Ay, iba kasi ang setting pag private eh, no?
1: Yes, ma'am.
0: Tsaka pataas ng pataas yung tuition fee. So, talagang depende sa abilidad, syempre doon sa grit ng bata.
1: Correct, no? Po. Kaya, ma'am, tuwing mag-graduate kami, sobrang pasasalamat nila sa amin.
0: Pero pag nag-graduate sila, naka-gown ka.
1: Hindi naman. Pero sabi ko, pasalamatan din nila yung sarili nila kasi yung tulong kami, nandito lang.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman kami ang pumapasok, hindi kami ang nag-e-exam, hindi kami ang gumigising ng umaga para araw-araw na nasa eskwelahan, sila pa rin.
0: Mm-mm.
1: So, kako yung ano nyo pa rin yan, yung determinasyon nyo talagang makatapos.
0: Pag sinusupervise nyo sila, like yung mga pinapaaral nyo sa school, pumupunta kayo sa school to check?
1: Yes, ma'am. Okay. Yung aming mga social workers.
0: Ang kausap ay mga teachers?
1: Teachers po. Ngayon meron kaming, ngayong last year namin sinimulan yung partnership namin, formal partnership sa mga public schools, elementary, at even yung high school na mga eskwelahan po. So, meron na po kaming MOA sa kanila, Memorandum of Agreement, para formal yung partnership namin na kung saan anytime magkakaroon kami ng mga case conferences sa kanila regarding dun sa case ng isang bata, kung meron man. O kaya naman, ngayon po, pinag-iigting namin yung aming advokasya para mas malaman pa ng hindi lang nung bata namin, kundi maging yung ibang bata na medyo okay yung buhay nila. Ano nga ba ang street children? Ano ang children in street situations? Paano sila makakatulong? Yung mga ganun. So, sinimulan na namin yun sa dalawang school kung saan 100 plus na mga estudyante ng dalawang eskwelahan na to ang umaten sa training namin.
0: Wow.
1: No, po. Para mas maintindihan nila. At maiwasan na maging isa sila sa mga children in street situations.
0: Mm-mm. Siyempre, mga bata to. Tapos, ang mga bata nga na pinalaki ng sarili nilang magulang, may katigasan ang ulo, 'di ba? Ito nakikita nila yung buong mundo eh. Kumbaga yung mundo nila ay kalye, no? Yung buong mundo naman maka-exage naman si Joe. paano nyo natutulungan itong mga bata na to na mahubog din yung kanilang character, magkaroon sila ng sense of dignity kahit na sila ay